ki ugu ki la dol e fa cha me te ki wa ki ai fai ofa mo fa koni stuto ne te ka hape e si hova ki a te koe te fai fa po foto o fo hala ton sika a fe te ki hoko mai ki a kita te kaka ho loto fare me loto hau hau a fita ukole ke hufanga I tala fa tapu ko a fa ki a me faren Oe ki ka ma whare matapure. Moe kakai tonga kotoa, ogune o ngona I e ngā lopi ai polo kalama ai reti o ni matolu tahai whae maa mi loto o kalani. Tā mua ki a te au ki whai atu ha tau whawhetai he kamata anga o e polo kalama o e honi. Koe whawhetai e ko o ngona e ho tau loto mo tau lau maari e no uki e te vita. Ki tau hiwa a ki e whai ofa moe whako nistu o tonne. Ka ku tai maari e tau mo ui ko uhi ko e whanonga ko tau whai. E ahoni he whanawhana a sāme o e te ao maua o ngahi sāme u ki ai a ngahi vesi ko e ni. Ko ku ngahi aho ku hange ha ata o ku pare. Pia ko umae hange ha musie. Ka ko koe e si hova u afio o tangata. Pia ko ho o fotu o ku lawi to tangata. Ko e wholawhola ia o ku whakaongo. Ke tau to e whanonga mo ia e whai ake a e tau whawheta I ki o tau otua. Ko e sāme o e kore tokoni pea mo e loto o ku whai ake a e neviviri ki hono otua. Ko e whahinga whakakaukau ko hamo ui ko ngahu kovia pea ku vai vai maha hono I vi. Pā kune lilingi ki ono otua e kune mafe ia pe hange koe whakamatawa ai wholofora. Koe otua koe ia koe mafia ke tokoni ke te kauto. Pe koe whainga maari e ahoni o ku tausio ai ke whaineno ai wholofora. Ko ku ngahi aho o ku hange ha ata ku pare. Tā kui kai tuku mau ai tangata mo hono mo e whanonga o kune whai. Tā kui ene piri kimi mo ene komi ki ono otua. Ko ia ia o kui kai ngatu mai a e ne tāpua ki o kui ne whakakeresi. Mo ne whakalekesi a e muui a e tangata ki hono ngahi whatongi ia. Pea koe ahoni o kui kaila a e whatusa me whanongo ki e ku lotu e si hova. Ko e loto a e tōta kui ne whemau a e muui. Ko e loto a e tōta kui ne ilo ilo pau ko si hova tōta pe e kau mai te neongona e ne kalanga. Pea kune whaka amua he kai hanga ke he ai mea te ia rotonga e ne mamahi he kune ngā rea kia rea o fe imai o fofonga o ka tauta pātu. Koe whakwhia mau ai tokoni. Koe tau whono ngā ko tau ausia ai wa imahi nā. Ka ku kei lolo ai pirikimi o tau whai. Ka ku tau whaka amu ke tau tauta pahe taimi ko tawa be mo I whainga maare ki o tau otua. Ke ne whaka koloa ai whanonga a ngā. Ke ua nā tau hange koe lau ai Pēteri ake, ko tau ngahi aho, mo e tau mo ui e kuhange ha musi e o kumae. Kai ma ui ui, he o kiai ai o tua o tau lontu ki ai ko o tua o kumu ui. Ko ene kere si o kumu ui. Pea kune hanga o taki tau tolu ki ngahi vai hawa o kuma ui ui. Mo e toafa o kula muka muka. O kune whakainu ki tau tolu ki ngahi vai whakanonga. Ka kua hanga kua e tau mea e whai. Ko koe e si hova o kuafio o tangata. Pea ko ho fotu o kulau I tou tangata. Whakaake aki ki mautolu eiki. Te teke tūhake e koe o whakaatui a saione ko hoofaanga. Ka koe kuonga e ni e whai hofa. Hange e koe whakamatala a wholofola. Io, kua hokotisia hono taimi ko kotofa. Whawhita e ki o tuahe ne ke o whai ki tautolu. Whai atu ai tala manu. Ki e polo kalamani ki e kaungawe ko toape o e whaleni. Te moe tonga ko toape ko ne ongona a ngalu e ani. Ofa. Ki tau ma'u, ai whaheneno, ai wholawhola o ahoni. Ko koe e si hova o ku afio o tae ngata. Ko tau whakangata ngata. Ka tau whanonga toko ua mo tae whakangata ngata o ku munu ia e tangata. Ia, o ku munu ia e tangata. O ku whalawa ki a si hova. O tua maasmasi ko mautamai whahewani. Ko lau maari e, ko lau itae niti. O ku tae ngata. Pea ko koe toko taha pe he universi o ku mau ia. Ko mau mafi koe. Ko mau maka whakinanga. Ko mau toi toi anga he tō tangata, moi tō tangata. Ko toi whakamanatu kia tiki mau tōlu he wholawhola. Mau hangeha musieo ku mae. Ko e atape. Ka e whawhetai ku mau mauha o tua, ko e o tua ku tali liu.
ulawi konga peata ngata algo famai o frake aki atonga frake aki ho ma lo mari ke mau gilo ko ko pe ko mau no fak tari ki ai ka ha o fo nga te tu mari ai fo noa io he ku ta ngata ai afiona algo famai o fo ka mo aki mau tolu pe mo polo ka mani aki ai ta po aki a ho afio fo kele si e mau mo ui pe fo fo no ho mau vivi aki ai ta po aki o tu maf maf fa ya ho mau fo ka te tau fononga i e polo kama te ke taki mua pe hei kai he ho mau fononga ka mau hoko ko e kakai fai ho fina ngalo i mamani ko e lotu ia mo e whakatau folofola ko mau fai ki a sisu kalaisi ko alo ka ko mau fwa mo ui e ben ke kresa e ma o fai o tua pe mo e whiho lau maare mani oni ki e te tau tolu ko toa pe ia o tangani.

0: ko e tautai mi ku hokototono e taha pa ko tautai lelei foki a tokon palestini ko a kotutuku a kumalunga tonga la tukongerea ke o atani kene whakahoko atu e tau proklama ko i a kotutuku e latu tautai lelei ko e o atani ke proklama pa te utuku atu whenga maare ikonika te ko e malo
1: Nara pito te wita pe kukore pe ke u hufanga tu he tarapatapa kato nei kamata ke takumua lotu oe hoata koini kare taa mua ke teo whenga maari koini ke u whakato atu e proklama pe moe kawako tutuku yako maalunga tonga I Aotearoa ki mua pe a kamata e proklama e fefini ko fafeta e bege o tua kawako tutuku ko e whakatoka maari e halafonoga pea tawa usia ai uraki aho o e mahina ko a kosi ko e walu mahina e ni hifonga ta ugo tau iai pea u tau whakafeta I katoa pe I he malu mo ui ko whae rangi pea tau inasi ai I he tau whakoloa koni pa mono ngā ue ko tau I kuna ko e konga uraki pe niongo ko swai ngahi porokalama o whamalo I e katoa ngā koia ko tau feia I he mahina ko sune ka kohi ko e urakwhainga maari eni ko tokilawa mai ai ke whakakato ai programa e ahoni pe a hiri pe mo e ngahi ahalahi ko whae maaro ro hiri a ngawe lahi ko tau ikuna isune pe a koia ko iheni ai ke te oatu pe a whakamaaro lahi ke teke mautolu kawakatutuku I he ala nima ko tau whai pe I kuna I programa ka whakawha ko ia I hana host New Zealand ka toanga hana whakamanatu e tau whitunga furu mahiwa o e apiako maalunga ko tonga I he mahina ko sune ko ia ku kaika harea whiunga ia ke u whakamalo atu pe a mei he pioneer o au ki he sisita pe a ki he tū ki mua o au ki he maulana taha o ka wakatutuku me he takere hokulau maari e o kou whamalo at pe amomu komiti ki he whepopo waki ko tau whai o tau ikuna I e katoanga maho inga koni koi aku o si au takpe e ngahi whamalo ki he kau whaafalang lang o e aho whamalo ki kau wholau kotoa pe na naulama mai pe mei tonga ko Hawaii ko Amerika ko Australia, ko Europe. Pea mo e tapa katoa pe o e kolo pe, na ia e kau furau, ko hui ko e nau mahunga ia, I he kātonga koi na e whakahoko mai ki New Zealand. Ko tui tau fie fie katoa pe, I he whakamāwhana o e kātonga, pea mohono ngahi o wau, pea mo ngahi whamālo, ko whai pea me ngahi septa keke, ko hui ko lava, ai e whatongia le rei ko ia. Ko ia ko whiwha maro atu ai ki he kauhiwa ko eni na nau tokoni mai ki he whakakato o e tau katoa ngā pōlotu whaosi pukai pōlotu whaka mawai pia mai kawaka tutuku ki he kauhiwa o e tau ako tahiwa fitu walu whakataha pia mai siase o tonga ki he kauhiwa o e tau ako tahiwa fitu ono I ai me kauhiwa o e tau ako tahiwa fituhiwa. Nei me kauhiwa

0: La tu ka foki atu, te hoko atu ta programa, ta taimi o sta midi te taha ua, pa me he taha I he hoa tani. Malo.
1: Malo apito, te vita. Kau tutuko ko ngā ua koia o tau programa he aho ni. Koe project la rahi e ua, na itali he ATM, o e tau ni. Aia koe ulu aki, koe project koia e whai mata clock tower. Ko tui oku mōsi lawe I kotoa pē e project koe ni pēna e tāri lere ia I he ATM a tau ni whakataha pēna mō whakatu ki whōunga whakapānga aki pēna ki mō tōru koe nei ka ki he ATM a ka ku mō whanonga mai ki he programma e aho ni koe proposal koe ni nei o mai whakataha pēna mō kore ko hui koe project koe ni ko Stanpou ke toki hufi I he tauwalu noa I he tau fuhou koe whakatuhu koe nei o mai koe pānga I walu noa ai foi ulu ki he tau I foi tau I tolu koe ni ai koe tau koe si tau ni me tau kahau ai koe tau sapu ia ku kore mai koe pānga I walu noa ki foi ulu mō mea I bēna Italia e whakataha Aia koe pānga ia e wangeo whānoa ki foi ulu e ka waka tutuku o ku ko tau sapu ia ke whakatoa ki e, project koe ni. Ko ia koe kore atu ki he ngahi to uako te tau whamao pōpō whato uako pe o abehanga tonu ki tonga e tau ngahi sapu. U ikai pūri ki he o mou komiti e mawhatukituki ngahi whatongia pe mo ngahi kabinga ko huinga ku mawinga pito e tawalu ngo fulu pe mo no ka toanga ku ha ko tafu o mawinga pe tau kau ki ai pe a tolere ia ngi ko pau te tau lava ki ai ko tui a ku ka toanga na tau fai tau ni na ke lava mai e ngo pai ionia mi toma ko tutu ni pe ai Whakatua whakasino, koe te malawa ki whahawhi wholau aki. Pea, ako tui, tau whāmuang pē, ki nau ki mauha mo ilolo. Ko hi koe project mahoinga koe ni, o ku hōwhi he tau whakau. Ku whāmu pē, e ai homo komiti, ki tau kau katoa mu. Ki no pōpou I, koe ngāwe koe ni, koe panga baru noa ki whoi ulu, I whoi tau tolu, ai koe tau kōsi, mo tau ni, mo tau kahau. Koe pānga e wangea whānoa ai whai ulu e taha. Koe ia ku whāmpe ka wakatutuku, ki tau maupea lato lirei, ki whakate whatongia koe ni. Koe ki proteka no ua, koe mōlawe I pē, na Itali e Nusilani, a Siriria mo Amerika, ke tau takitaha e pasi. Koe hi, koe ngai whatongia ai akalorotonga. Kui ai pē ngai wisone, ai pure ako, ki hoko atu ngai ako e fiafi. Ka koe hui, o ku mahoi ngapito ki ai ha mea lere, ko hui koe malu e tau whānau, whānau ako, ke hiri ai ako, ku tufa na toko na ngai api. Ko hono wā pē koe time sipoti, koe taimi ku nofo e whānau o whamalohisino, whae teu teu o au ke e fiafi. O ku maho inga o pito ke iai ha mea lere ke ne awe ki nau tolu ko hunga ke uana whaifang ko hoko a sipoti pe mo e heako ko palopare mai a palopare mwha sosiali ke ne uesi ai heako I tau whanau te tau lau beko I tau whanau e ka waka lona tonga ko ia ko e ngahi wikesi miheni ku kamata rewa e foki mai e komitso si are ko fuolo e nau malolo ke kamata no whakaukau I o tau pasi pe kai ngā tai koe kātoanga kau whai tau fuou koe I piho tau whatongia ke whai ki he korisu tuku I tonga pe ako mahoi ngā pē ke tau lava kotoa ki ai koe ngai hauni foki tau lau pē e aho kotoa koe A whaosia e tau whanunga I he māma koe ni. Paku mahu inga pē, ke tau kau ke ngai mea kotoa pē. ngahi ko si tuku ko ki tau ilo ki hala whanonga ko kakata te fituhi wā ko tau whanonga atua ni mihen ki he walu noa ia e whahinga e tō tau ka ko ki tau tolu ko e tau ala maa mo ui o ku mahunga pe ke tau kau ki ngai whatongi a pa tau kau atu ki he fie fia pa mo fiohi mo tau ngahi tau ako ko ia ku e whai e teo ki he wholau ko ia he tau fua uka toa ngai tau walu ngufulu o e api ako pea e kai ngā tai ko ngai whatongia o kua hako i tonga ko e ngā me whaotu mau ku whahe komiti i he tau ni mo ulawe i pe o ku tau whila kanga i he tau fu au pea e mālolo ko toa a ki mau tolu koni ko te meua e mau whai whatongia mai kai hoko maha whahinga ke nau hoko mai ku mao silawa teu teu ha mea mo tau lawa tokonika te ki nau tolu ko ngā koe nau hoko mai, o hoko atu, a e whatongia mai ko si tutuku. Ko ia ku whaampeka oko tutuku, o ku tautari mo rotonga maarie, ni ongo e pōre mo e ngahi whaingataa, o e hala whanonga, ka ku ko ki mea reka eni, tau alanima ko toa pe, tau ngāwe whakato uako, ke lava te whatongia ko ni o Awekitonga, tokoni ke Palestini, kau mai sekretari pe mai komiti ngāwe atonga ki whakato ai project koe ni. O koutu ina tau tolu koe na tau au mai o au ke hiwa ngō fulu, hiwa taha, hiwa o, hiwa tolu maalo. Te ke vela ai apako motua na tau ilo i kotoa pe ai wha i mata, ai fu tau a wha i mata. Koe ia koe project koe ni kona toi langa e tau a wha i mata. Ke whamanatu aki, e mea na e toka loto e tek tau tolu, lono tonga e tau ihe api ako. Ko ia koe ki whakatang pia kwhai, e tokea ngai polakalama mui, e whakahoka tue ngai whakatutu ki he pasi, ki project pasi, ki whenga kwhai, ki lava whakato ono whakatau e pasi, pea mahalo e whenga ke wālia i penu silani, ki hakala ku tau whiemau, moha mea ke tohi e pasi, pea kahiria, pa te kua wholau ki tonga, koe konga ia e tau contribution, ki he ki tau, koe konga ia e tau ngai whatongia, ki he kātoanga koe e tau whou. Koe a ku maulotolahi be e kawakatutuko hinga ko maulotolahi, ki whakato e whatongia koe ni. Koe mea hana wā pe, e mahu inga koe ni, ki tuku hau, oku o mai bia mei tonga, pangai walu noa ki he whaiolu, ki he tau tolu, tau pepe koe wangea whanoa, tau tala noa bi he wangea whanoa, koe whika ia ku o mai, ki tau tokonia ngai, ki he, koe tau tuku hau ia, ki he project koe ni koe, oe whai mata clock tower. Aia koe, mahala koe ngomea lalahi pe ia, na e, tokanga ke HMA he tauni, pa koe ngā project pe te tau ngā awi ki ai. Ika i koe a bēn, ia i whoke kōre ia pe mei tonga. Ki he, e tau tā me, a koe nukai kā kōre stutukuna, e tā he tau pōro. Na e whakafofa pito, ai whakafatongi e tā mea, pa na e kōre whoke mei tonga e tā mea ia, ki he tau fuou. Koe a koe kōnga ia e tau ngā awi tau ni, ke lawa whafolau ate tau tā mea, ke tau folau mo ia. Ke whahoko ae kore koe ni kua whai pia mei tonga. Koe ko tui ku ikake teha mea lahi, e kua whama alo pe, he ngai whatongi ako toa pe, o ku mou lav tapa mai ai ki he tau koe ni. Koe tōenga tau ni, te tau hoko atu ke whatongi a o i tau walu noa. Kou whama alo atu i he tau programa, Fokpeka te evita. Kene o maha whasi, pero whakato mai e tau porokalama o e ahoni. Mālo au pita.
0: Iho, ko wha mālo atu e la du. Toita mini te whāpea, ose ta porokalama. Ka kreipe, ki mea ko tokanga ki ai ku hake. Te kai ke whanongo au ha, ko isto tuku na o hake ni. A mea koni ko tuku hau, eh? E kwea e whaahinga, o kake nau totongi tuku hau ki nau tolu. Ka kuna au mena tolu whakakina o rea he ngai mea. Ka totongi fo ke totongi e tau tuku hau. Pe tak tokio orea ngai mea koe sutu. Ku haha o wakai ange, ki kini mea ange, ke tak isi o ange, ta ulaki kamata e mea koni. Koe ke tuku hau. Totonu ke totongi kona koe talamai, ko mau tolu ia tola te au, e tau, eh? E te tuku hau. Ka kwa fa hinga pe na totong tu hau na to ka ko fa ka kina fa ka kina to ka va ka ia.
1: Malo mo te vita. Malo e. Na hime fa ka ko stu tu nbe ko stu to ne. Society pe ki na hi non profitable organization. Ko pau ke totong ko ho tu hau. Ka to ngo fu ke kau I fa ka ta ko pa loti. Kako ia be taimi ta fanga lo kupe nga tu tu ni ko hi ke nga ta tau hi ba mo e o ko fa ka kopu fa nga ni hia ko nia ka tu tu kupe ana pa ko I bene to ton na je I ka ko to ia mo me o mai ta fa ki
0: ko na ta ri me fa ke na to la tu me ko ni na to ton de ma wa ko ma to e o ka sai be ia ka mo on fo ke me ko ga o mai ko ko la o ia me ko ia e la tu ka ka sai ka pau e fa kalongo longo pe ba pe ore ya me ko su tu sai pe ka ko e fa hinga ia o kai ke fa kalongo longo to no fo ia o ha mo ha mo ha ko e ke fa hinga ko da fa gai a ki va kai ya ngai ko ni ke da o kai ko tonga hai pe ka to a pe ngai ko su tu malo
1: malo dit ke me ia ku ma por por ai a takai na o ki ma to lo ia pe ko malo ngatu Kau laka atakai koe, taimu kou tau pihi angai, au ta tau petah kotoa. Kau pauna ki hau mo toke tā pete, ki hau mo palo fesa pete. Au omai pio ngata peitua. Koe tau pihi heni, ta tau petah kotoa. Pea ku iai petaimi, au ku fai pefe ngoi aki. Kako uhi, au ku taimu kou ku fai akore ka nautolu. Oku prima vez que mal ala que me han dicho como project como hoy no pegue tal o me tal tu hau que tal cau que han hau a costo tu cu que se da formal otro formal que costo tu cu y programa de hoy que este fox mai está usted tali pero mucho con se tali pero me comité communication y hau que hubo mi gen cogí que tal tóxico ya o amalaki que final que facato a que cacato que tal noa ai magasini ai ako tutuko malo opito
0: io ko fa malo atu ton paisteni la vlaire por kama i he fefini pe aku fa fa fa bito ko hinga ko ke lave mai ke ngai la la o ko hanga ki mu a ko ya manak fa ka a manatu ko tau te a ta u valu noa o e ako ton high school ko fa malo ka te ko malo opito i he por kama fefini malo la tu
1: malo
0: Koi tataimi, osta minite uanima, minite nima koni toa ki oata e tau ngai whanono, moi tu uaki. Pea tau toki hoko atu ke tau programa ko hoko I he hawhe koi ai ua, moi ako tutuku se atou dai malo.
2: Koi whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koi whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi moe kau tuuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa pea tau laukau aki ho tau ngahi Ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi lewaha te pile ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pile. I he mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
0: Tanga maari ko ni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere kā. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Hoik me kainga tu loo ka atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. Ok whahoko e pia me he Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kaha u. Ahua Hiva. Siulai. wafe waono e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko iai wada e fafe loto maa fana ke kautou rekereka kotoa peo loto au kalani mo ukau mai ke tau polokalama fwa malo sino pe mo fafe hoi e ko mo ui lere imo mo ui fie fia ko e moto ia I we the people fwa papatu perikita lanoa ofisa fituta
0: ko kore fenga mariko ni ke wata ki fanongo nongo ko ni na toki tau mai e mau fui mea kai pe mei tonga koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kaumeire, moe mahawa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono fakaikiki, pia maumiai e tuasila koia, teke maumiai e foi mea kai koi di. Malo.

0: Faifikau, kokore atu ke kamata mai tau porokama, fai maa tau lotu. Patatu ke hoko atu, malo.
1: Malo ke tau lotu. Tonga fonua monu ia. He otua ake a sihova. Mau he koroa mahu inga ko e lotu faka fono fola. Mau hanga pe ki tua. Malo ho ofa ho mau fonua. O tua maf maf. O koe ai meri no anga pa mwe tau a taina. Ke mou ya ha tanga ta a tai ngata. Mau whangawhedai o tō ke mau tolu. Ke mau inasi e mo ui. E ulagi aho o e mahina hono walu. O e tau whakoroa goeni. O mau ikona e senture ua o e hoko mai a e afiona. Koe māma o māma ni, ke māmangi aia tonga. Koe whetai nai kai loma, e he pouri koe ia, ai māma ai afiona, ke mau māmangi a. Sina ngalo le iai, ai o āhono tolu ko unga fonua, ke fukotu o ai, ai tuunga māma ko sianta utai. Ke pāo mo tono aki ai mooni whakao tuā, o mau monu i ai. Koe o tuā, mo tonga, koe ha mau tofi a. Ka bok mai e ka wako tutuko kotoa pē. Koe korisko siado utai apko nafu alu. E keresi ia, kalaisi ia e maulanga ki itaniti. Ka bok mai e ka ngā hue. Kai o mā ai whamawhola rea, ke o ngon ai, ai reo ai afiona. Ia sisu kais, kua mau eiki, mō whamu ui. Emeni.
2: Whamaloa weto ki e whaifekau, koe hui koe tataki tau tolu ai tau lotu I he tau programa e ahoni, aulua ki o ahakosi wanoa wano, pako e tau ulak programa e niki maina ko ahakosi. Whamaloa tu whaifekau, koe whainga maari e koe ni keke whaepe mua tau ki pōpou whalau maari e pau toki hangarewa o tuku atu ai tau ngahi whanongonongo ki he tau mahina mahu inga koe ni ko ahakosi I he te whamanatu koe aho tau aho. Maro fefau.
1: Maro pito skeldari. Te olau ai peki pot folo fola goen pe fai mea hatau ki bou bou no no. Tu yu kana noa mahi no pe folo fola ke mea ke tau fai. O te awha anga fulma anima ngai saame. Koe varu pa mohiwa vesi. Pa mohi anga fulma a faa ke ua taha. Aya pehe. O kuanga lelei mo alo ofa ai eki. Tuai ke hohau, pelahi ene mesi. Okurele ya sihova ke me akodoa be. Pekone faifaka atui, okurave ke ene ngawe furi be. Wezong ful maa faa, okpoupou e sihova. Ae kauhinga akodoa be. Pekokina utol, okumapelu ki lalo, okune puke puke hake. Koe mata oe mea furi be, okuhanga ke afiona. Pekone angi hanau mea kai iono kuo ngā. Oku ke folahi honi mā. Peke whamaa kona ai hori, ai mea muui kodoa. Koe whaito tonu a sihova iono alunga kodoa. Pihe ene ngāwe kodoa be, oku ne whai ofa. Oku ofirewa e sihova ke kakai kodoa. Oku tau tapa kia te ia. Aki nau tolu, oku whai mooni e nau tau tapa. Koe hori a kakai o kuapasia kia teia, o kune whakaai. Koe a kuongo kia teia, e na ukaila, o ne whakamooi. O kauhe sihova a kakai o ofa kia teia. Kākoe kauanga hala, tene whakaauha. E whai hoku ngotu, ai whakalangi langi I o sihova. Eke whakamaro ia, e he kakano kwa toa hono huafa tāpuha. O lawi kuonga. O tai ngata. Kap moe afio e o tua maf mafi. Tolu nahai o tua kune afio he tau loto loto ngai o tua koe tamai. Alo. Lau maari e maan on. Kap moe eik. kau mai kai ngā tōhanga katoa pēk mō mea mai ke polokalama e ka wakaru tōku e korisiko siatou dai e uragi aho o e varu I māhi nā whakawhetai ki atua maf maf ta moe panesteni o e ka wakaru tōku katoa pēo Aotearoa ta moe skildari e ka wakaru tōku Ke tala muka apu e whakatapu. Kaya tāke e motua siwani iti koeni. Ke whakakakato. Ai whatongi ani. Whaipea ki poupou nou nou. Pea me koloa wholofola kutau whanongo mi ai. Ke tala noa. Ho tau otua. Sami te au whangful maani maa. Veswalu pa mo hiwa taha whake wa taha. E ka matanga peo e vesu walu. O kufamoni mai ai ai fatsame goe ni ko te vita. Ki he angarerei moe alo ofa ai eiki. Tuai ki he houhau pe alahi ene mehesi. Ko rea kwae te vita ko rea ia pe mi he ausia. He rane ausia ai angarerei pa moe alo ofa ai eiki. Pe moe ni whakatoto kāu tuai ki hou hau. Pe tu elahi pe fok pe moe mesi ai o tua. Ok mou mea ai pe tala noa ki swani iti koen ko te vita. Pe moe ni whakawhia ngai ki he o tua. Nga kai ki rotonu ai pe. Kai whakawhita. Nga alo ofa. Pe mesi pe ai o tua. Pa mai tamayo I koen. Eka pare tau wakayangi ki al ofa pa mwe mes kwa eiki. Ewe son ful maa fai fula fula na tau fanongi ai. O kune pou pou ai kau hinga kotoa be. O kune tu ho tau ngahi vai vai. Mwe tau to no no ke pou pou ki tau dolu. Kok tau dolu ia. Kwe kakai ku hinga ngofua. O kwe ho tau ngahi vai vai anga. Kai whakawhetai kala mai be e whatu sā me koe eiki o kune pōpō ki tau tōl e ngahi vai vai anga ma ngahi mea tau tō nō nō wai. Ko kina tōlu ku mapelu ki lalo o kune puke puke hake koe whakailonga o e mapelu koe os aivi koe maha osio singa maalie. Ke he tūnga ia, uwa e tangata. Ke he tūnga ko ia. Kei ke keilawa ma puke puke. Ke he tūhanga tonu. Tana mai. Ko eiki o ne puke puke hake. Whakawhetai. Pekai ngatai. Tana mai be David. Me he ausia ku ne ausia. O ku forahi e sihova hano nima. Forahi e sihova hano nima. O ki kaike kuku. Ka tapu mo ia ku ne nima homo. Nima fuaki. O tau monu ia anga ia. Ki whakamaa kona. Ai hori ai mea mo ui katoa be. Whahinga e tangata. E tala mai e te vita koe mata koe doa be. Mata mea furi be. O ku hanga ki he afiona. Tānoa be kia e wholofola. Te tangaki ho mau mata kia hai. Tangaki ke ngahi mo unga. Ma mata kia si hova. O hange koe ya kala noa kia e wholofola koe. Koe mata koe doa be o mea furi be. Hanga ki hea fiona. He ko ia ku hae ai. Ai maalohi. Si e tai mi kau. Wako tutuk siya tau tai ke. Fai hano whakahai. Pa mo tala noa ke hengahi tāpua ki. Pa mo e ofa ai otua. Pa mo e koloa. Kai tupe mua ke whakamanatu atu. Ko tau otua. Ai otua otonga. Pa mo e tau e uangi au. Tau si tua mi ai. O tua angarele I lahi. Pe une alo ofa. Tone toai ke ho hau. Pelahi ene mesi. Kabadi tau nofo ke tau au. Motana noa I al ofa pa mo mesi ai otua. E po uri a honi. Pega ke tau lava tau tolu. Ke makupus ai ofa. Al ofa. Ongongo fua ai otua. Pa mo ene mesi. Pare tau wakai ke ngai re sonio e ngai sapate ko alwa tu. Oguhama hinoa ya ofa e otua. O mai kau ngā wea tawange. Koholo toke mau taaki. Ai tea. Kamo meange ke ofa e otua. Tuku peke na tupu fukata. Kau kristiane. Kau wakuri tuku. Sia tau tai. Ko tau tolu tofu ia. Ai kau ngā ue ko eni. Vawe peke taki. Vawe peke fe whakatondon waki. Moni pe ai. Fatu sa me a gi tanga ko eni. Ke fiki tai fua. Malo si su. Nai kaiti ke taki lewa. Pe tai fu fiki. E te omi whainga maarie. Mak mau tō. Koe alofa ia e otua. Ika ike mawe ke laiki pe tāki. Koe o mi whainga maarie. Ke te whakata mala pe atui. Koe tōri mo utu hono fua. I tāniti. Kawangi otua maf mafi ke ngei fuaki iwi. Mo e keres maki tau tōru. Tau whai hono fina ngalo. E whakalanga langi. Hono hua fa. I langa tau whai. The me time, ki itanit. Amen.
2: Famalo apito ki faifikau ku ngako e whakakato ae popo whalau maari e koia pia me tau sa mea amaheni pe o wikeni pa u famalo atu faifikau ko hui koe tataki whalau maari e koe konga mawinga pe fukia e tau polo kalama ke ae ha tau popo whalau maari moto whahoko atu e tau polo kalama mahu inga koia a ki aoni e toi koia ki minite hongo fulu he tainimi pe a hoko ae ua pa koe whainga maari eni te uhangai o whahoka tuai e tau ngahi whanongonongo mahu inga ki mahina koe ni ko ākosi. Koe mahina ni foki koe mahina ni whamana tuai ai api ako koe ākosi a toutai. Hangi koe a kumulawe i kotoa pe taruhono fotu e api ako ni e tahi wa whawalu pe au tau whanonga mai en. O a umai ki he tau ni pe au kei tū la hoko ai pe ai tau lotolahi. Ai komiti koris tutuku ka uma ai kawako tutuku koto ape I he tau ngai whakataanga whakatau ke whahoko whakatau pe mua ai tau whamanatu koi aho tau api koe tōna ki aho tahanima koi a o ākosi e whakahoko ai ho hono malanga I ho tau aho ki tuinga papai pea koe tuasila koi o tuinga papai mautolu teke mou mea I ai api ko tuinga papai koe taha whātolu I he whāvona roti I Mangere taha whātolu whāvona roti ki Mangere ko tuinga papai I he aho tokonaki aho tahanima o ākosi e whakahoko ai aho no malanga I whakamanatu ho tau aho I he aho tahanima ko ia o imahina ni I tuinga papai pia koe tangata malanga koe whaifikau pule pe ko ia o isi aswesiliana tawataina tonga I Nusilani e whaia e whaifikau mosese la taimuri atiola pako hui foki koe hange koe aku momea I kau koistutuku koe tau osipeni ae whaifikau pule I he tauni pako ia koe whainga maarie kuo whakau kauai ae komiti lahi ae koistutuku ke tukumua ki e whaifikau mosese la taimuri atiola kene fai ai malanga fa manatu ho tau aho pe uhange ai pia ko hane malanga fa mava e pa mo ka wako tutuku I a tani ma ko ia pe fai pe I fa le lotu ko ia ai o gu ilo a ko ngongo le le he fa lot pe ko ia u tu I tu nga papai I he taimi taha taha pong pongi e fai ai e tau malanga pe Taka hili lewa ai tau malanga koia ihe aho taha tahanima o akosi he taimi hongo fulu mataha pongi pongi. Ai ako iako e polokalama ko fotutu uki ai e, tau malanga ihe taha taha pea e osi ki he taha ua ai tau malanga ko iako e houa pe taha ai fotutu polokalama ki ono malanga ihe tau aho ihe taimi taha taha pea e osi ia ki hongo fulu maua ai taimi malanga. Pea kahiri e tau malanga e hoko ato ai peke e tau whakatahalahi, whakakoristutuku e tau whakatahalahi, pako e whakatahalahi ko ia te tau barea iai e tau ngahi tūtu uni e whakarele aki koe a e tau koristutuku. Ta tau pe a e tau koloa whakakoristutuku, pea mo e tau paanga, pea mo e tau whengaue aki ko ia, pea mo e koristutuku lahi atonga, a ko hui ke whakamahino, a ngahi tūtu uni whakawhakataha, whakakoristutuku, pea koe ngai tūtūni koia e tau whakataha, pea te tau mui mui ka atoa ki ai o whakatatau ki he tūtūni koia e tau whakataha lahi, e whaia i he koe houa pe taha, te tau warea e ai a e tau koloa, pea te tau warea e ai e tau ngai tūtūni ki he tau umea whakapaanga, ka u mahino pe foki ai polokalama whakalau maari e ia, o si ai pe hono ngai tūtūni, i whakonisi tūtone ke tau whalele whakalau maari e, ai polokalama koe ai koe stutuku, ka koe hui, koe tau koloa, pea moe tau paanga, pea moe tau ngai tūtūni koe ia, a koe ngai mea koe e whai tūtūni ki ai, ai whakataha anga, pea e mui mui katoa ki ai, ai kau me mi pakotoa pe koli stutuku, o whakatatau ki he tūtūni, ai tau whakataha lahi. Koia e ke mou lava mai ke malanga iho tau aho, peke ke ngā tape no lava malanga iho tau aho, kau fiema uke tau iai katoa, kau koistutuku, ihe taimi whakataha. Manatu e whai e taimi whakataha, oku waipe e tau lukuluku, whakakatoa u tau lukuluku, whakakatoa pe, ke tau o mai moia ki he Giresi eri tonga, e kamata ai iloho ata ia, e whaia i he taimi ua. E taimi ua hoata, o koe tau wanga lukuluku wanga maheni pe, te tau lukuluku whakakatoa pe, kai tuange pe mua, ngai te pire mua, e tau whai ki ai hasio ia ai sekeritari, ki a whakakaukau, ki he te pire taritari koia o mua, ka koe hui koe tau lukuluku katoa mai koe whai ki le seri tonga, te tau katoa pe ki ai, ai vahe saute, vahe loto, pea moe vahe kolo, pea koe iloho ata e whaia i he taimi ua. O fōtutu whio koe ke ngai polokalama a ki hono ngahi lea taritari pea moe tau asenita e toki tufakia tupe tau asenita i he aho whalaite, aho tafa ke mou sio pe ki ai ki mua ke mou teu teu ki ai e tau asenita koia e māuia i he whalaite aho tafa ke mou wakai hifo pe ki ai ki mua i he tau whakatahalahi koia ai kolisi tutu. Koia o guai pe foki a ngai polokalama o mahino pe foki a iloho ata ia e whai he ua a kako tawanga maheni o kuto e whai pe foki a ngahi i tuku mea ofa i he aha koia ka koe mea penu ko whakamahino koe tau katoa koe tau iloho ata pe pa te tau tō whakaongongo pe ki tau tōlu pe koe hae tataki ai lau maari e maa unioni ki tau ki polokalama koia e palesteni i e hili koia ai tau iloho ata koia koe ki whanongonongo pe ia e palesteni ke te wat koe ni ho tau aho ka e tukat mua palesteni na utoe ai hao toi whamatala u mahino pe foki e toki o mai ai whamatala pānga ia me tai pānga mea Fredriki me whaifikau Fredriki Fek ka kuhi koe whainga maali e koe ni ke palesteni leo leo ke ne whai mua hane toi tānaki mai he mahino pe koe tau whakataha lahi paisten te tau whiri ai ai ngahi lakanga a pau whakatau e whai ia i he tau whakataha lahi koe ni te tau whiri ai ai palesteni pa te tau whiri ai tokoni pa mwe katoa au kau maulakanga te tau whakapapau ia i he tau whakataha whiri lahi koe ni i he tau whakataha koe ia ai koe stutuku ka koe ngai mea pe ia e Paisteni ko utuku atu, pe pea hao tānaki mai ke tau whanongonongo, pea kahili pe hao tānaki mai e Paisteni, pea koe ki toi ai miniti ko ia, ke ke toki whai ai pe hao tau lotu tuku, mō whakamā opo opo. tau fatongia o atani malo pasin
1: malo skeldari ko e hange ko mo me ke ko kore atupe ha o mo ha o faka kau kau ko e ongi ma dua ko ni ku ki faka kai mi atupe ko e ki skeldari faka kai mbe ba mo e palesten faka kai mbe ka mo me mai ya mo foto ke tau ngahi lakanga ko ni ke ko te tau nga we ko me ta ha skeldari ko fambe ke for mahino pe ko te bire mua to ko ya ki he ke skel gari pa mo ne ka go shu do ko kon me lo to fare ia pe ko to en areva e malo e to ki fe to ta ki atu pe a skel gari ka ka di fito te mo to lo na i a si asi go ni me to di si mo e mo ani hi pe na u fiela ve mai ke ka u ka te u lave at pe ke te pere mo afuka ko ya e skeldari ko e to nga han ko e fuka na ni fai ko ta u pa fe pe e go station be u han e ko ya ta nga mahen gai pe te ki va he ya be au a turi ki ko ni pe ka ya ka fi e ka u mo fi ha ke gai pa ke pe ya ke gai ko e pa fe go station go ni e ono uruagi e ta ko sauda ga man los koloia va he nga selu sarema pea pehe ke vahenga papakula. Aia ku naukau hakin tolu ke foi station e ta. Pea ko toa ngareva koe ni o tuinga papai o tala o tahuhu. Pea pehe ki manureua. Pea moi vahenga koe ta whaki whaka tonga. Mo tolu ko toa pehe ku lawe hake ki ai. O ku moukau mo tolu ke station ko ia. Toto mai pe ko ha be meti gala ma mai pe ka e be ani ka ko isu to ko ke ofa ka fe tu na gwa ha o ki ofa ma lu gluk ka ri be mo e fra fieta pe ke me mai pe ka pa o ki kai me mai be ko ta u fai be ta u lo tu mo ta u fra fieta i te ta u tof pe ga dol e mai ni ma pe mo e i ka ko na ua ai te te na u dol e ala fanga maria ke teu teu mai ka ko fanga to lai be me mo mo ke fa eta u malanga mo lo tu eta u aho ko to ki me agi moi ai me to ko ni ka da o mana gere be to na ke o tu a mak da u dol a me ke fa ya ke ta u ka do fa fe da i ko to na e polo kala ma te ko ki skil dali ke to ki fa e vai vai ka ti na u dol de na u fanga ka ka te ngai fa dongi ke la we himi ka mai fro fola mo to na polo kala ma han ko ne frawa a e tuk tu fa ke mo me kai fa ka to fa pa ro la ya ka dik mo tol e ka kuristu do ko mo me mai ko ya i ha to fa tongi e kai fe unga ka mo ka ta fa mo re mo re ko e anga pe ia o fa ka u ka u ka ta fa mo be ke fili ha ka kai to e le re ya nge ke ho go atu e fa tongi ya i he ka u ko tau ahau he ahau toko nagtani ma. Ma koe mea pehea ku manat kei, ki mua pe tau whakaosi, e skildari, me kutea haki monomono mai he tau polkalama.
2: Io hange pe foki paisten, koe kore koe naku ke fai, koe tau ngai fai fatongia, koe koe tau u fai tutu ni atu ke tau kau koe stutuku, kau faam pe ke tau fai ongo ipe tau ngai fatongia, pao koe ke fai ha tau aki tangata, i he tau ngai fatongia, faka koe stutuku e ni, kau tau fai pe he ofa, pea whamore more at pe ka wako tutuku na pe he kuo whakamalohi i ki mou tolu i a whainga whatongia ka utau hoko toa pe koe kau se vaaniti pe ki tau tolu pea he kai ke tau humu i he hifonga o e tau gweni pea ku tau tau tak pako toa pe ki o tua o e ofaku ne tonga i ki tau tolu pea ku tui utau malu pe koe stutuku paisteni pea utau hufanga pe ki a teia pea utau ongoi hono i kai whakafiefia e tau kore tokoni ki he o tua ke toni i ki tau tolu I ngai fatongia hange koe lau ai puna ke koe fatongia ke fai pa moe fili ke tauta pa koe ia utala monu atu paisteni ka mai ka wako tutuku I he teu koe ia ho tau aho te tau te fok pe mai mungua ke fareni paisteni koe aho tani ma fok koe aho ia ku fai ho tau aho ai pa te ufeinga pe me lese ritonga a kohui koe haha fai ngā fonga whaka teknolosia ke tau rea mai pe me iai ko wi e ko aho pe ya ku kai ke loto ke tuku u tai fa ka kato ta fa tongi ya ke retio ke fa no mai pe a ka ku stu tuku me ngai tapa ke ke ke ta fa ho ko fa tongi ya ko ya me le se li tonga pa ke ta por ga ma ko ya e ko le pe ka te vita pa mo linta pa mo na to fo tu tu e ta por ga ma ke a ta ni ma ke ta fa ho ko mai pe pa me le se li tonga ka e fa a te te ke ai ki mua pa ko ya ko ta fa no no o pe ya a ko tu ku atu kai to fa ka ka to ko ta pe ho ta wa ho pa me ta la mo nu a ke ki mo to ko ta pe ka to ka vai vai ka ko stu tu fa ya tu ga ya pa mo ki na to lu si fa nga ta ya ko o fa tu ke ki mo to ko ta pe ka fa nga mari ko ni ko tu ke ta da fa fe ka u ke ne fa mo ha ta lo ta bu ni mo fa malo ai pe ke le ti o malo
1: malo ke ta lo tu I longa ha me a ku ma na va Que ne fai fra malo o ya. Hallelujah. Fa feta yo toca yo maulot. O fa tau ge a fiona o fai mak mautol. Que fa fa nga maali e tai mi. Pa ke omi ki mautol ke mau inas. I nga ue a fiona. Que nga fa tongi ae kua talak iskel tari. E do maf maf ta pua ki mai. Ka uaka tutuku koto abe. E kres ia, kais ia, ai mau mea kotoa be, lolo donga ai mau fononga i taimi, o whaka au be ki i taniti. Iki mau loti ka fiona ke tāpua ki mai, te vita, kau mai kau ngāwe kotoa be o i whareni, hoko be ai whareni, lang lang ia e a fiona, pa ke whama whola ai, ai onga onga leleo e a fiona. Mālo o whainga māli e ku omba ki mau tolu, kau pakuri tōku. O a pigo sia tō dai. O be ke maulot ta taki maudol, e mahina fōu koe ni, e fonga e tāu. E a koe kereste tau e kosi su klais, ma o fandu o kata mai, fe la mare man o ni ke tiki maudol ko tō pe ia, o tai ngata. Emeni.
0: Emeni. Ko fa malo atu e fafikau, malo apito, pe a pe ke sike itari, la valere tau pol kalama ki e fiafini. Tau tok fok mai osi a wiki kahau. Malo apito. Ko e Malo. Ko e tau taimi, to e tau minite tolu ki e ua, o ko e ua ko tau klosia ki asteria ki tau ongo ongo ko atpea tau fasi, malo.

0: Ko e taimi ku hokototonu a e tolu, pe a ko e tapokama ni ko hoko ko tali lei foki sekretari a e ako tutuku ko ia a apfo ou, a peta tausinga Kennedy, pe a pehe ki he enau tawi pa anga ki a Solomone Sakaria he fiafini ke whakahoko atu a e polokamba ko ia a e ako tutuku. Peta, ko tali fiafia ki moua Nyang pe tika ki asma ya Solomone ka te foki at peke kamata ta upol kama ka to kuma pe Solomone pe to kuma ka foki at ka te ko malo
1: malo malo pito te vita pa malo mo ta wa o mai ke rakito ko naki ko nde raki aho imagina ko a ko si fa feta e pe ta ke ma we ma na pa mo ui pe ko ta o lau lau imagina pe ka ta o mei te te we Christmas ei pau mau fie fia pe mo famalo a toi pe ke mo tolu te vita me pi e mentonga i hono ke tu kuma e fainga mari e ko eni ke whakahoko atu a prokalama ko eni me he ko li sutuku a fo ou sangata maria mo sangata soa ne pe a hage pe ko e kongulawe ki mua wha fie fia wha alawe at ki mua e ngai prokalama hono ke tuku mai e fainga mari en ke whaka au atu ho mau leo ke he kau ko li sutuku koto ape o kuna ume amai i he ope ke pehe fo kiki he leti o pe a kou kore ke u whakamaru maru atu ai pe i he ngahi tala whakatap kakato ko os whakahoko at me whareni i he lotu mo e whonua ka e tuku pe mbu a ke whakahoko atu ai ki po kalama ko ini pe mbe tau ngahi o ngongo pa ko fie fia ko kau whakataha heni mo taitari a Solomon ko whatonga i pe nai huhake ka umaha uku to e puri tanau i tonga nai wholakau a Solomon mo de fola wat kitonga he faka fea o ke me faka eike o padeleline pa ko ne foki mai lava tu e fatongia ko ia pe ke palestene ko istutuku na na ukau he fola o kitonga faka hoko faka gato fatongia me ate aroa ki he me faka eike o padele pa ko na foki mai ka hoko atu ai nga we o si opu te peke huma solo.
0: Kona, peta, peta ko solo na ko humai, malo.
1: O solo, peke asmio. Ka ko, urake at penga i whanongo nongo, ko malo ateni ka kina otoko, ko li sutuku, na una utokoni mai, ko unga ko e lulu ko eni a niwa, ke te langa mapo, ko whakalele ina whale lotu, po ko langa, na e, maya inase ko lis apo o ko situ apo o fa malo at ka kinau tolu na na loto lelei maha ko taimen tak ta tala e no ko nga kiniwa tong ko nga kito ke lau na na si popo mai ke fenga ko ni pan ku si lava o sana ti lelei ai tau tikite pa ko si ave atuia ki he on ka nga o ke tikite ai ko tau ka ko listu ku pe ko ta ke ama sanga se lui pe ka monika ve kite pe ambo wolf cream pe ambo se eri bayangina fa malo atu fa malo mo o fa mo manatu ki tu pu anga o pi ai pe foga ngai nga o ko listu ku ai na malave te ke ai ki mu ambo e moe parece ni e poka la magine la fraha i fata HEM ai nga hi fotu tu o fra hoko ka ko te to hokat kai mo solo ka ko ki kore pe ke tuku atu ai fanongo nongo ko ni ko aho ko ni o Sangata Maria ko aho ko i sutuku Sangata Maria Saint Mary's ai a ko ta utahi wa no fa ke ta wa valuono o ku whakahoko eni i he toko naki aho tahanima o ako si aia koe aho to tonu penu o Sangata Maria aho hiki hake o Maria aia koe aho e asopisio koe aho e hoko e aho Sangata Maria aia whakahoko eni i he toko naki aho tahanima aki e nau misa i he taimi hongo furu pongpongi ki he palo kia Sangato Atonia po St. Anthony ki Mengri Bridge osko ia e hoko atpe ki ai ki e nau mau mea tokoni, ahi a kulukuluku mai pe, pia mo toho e nau lulu, whenga pa anga, ahi a koe nau lulu ko e ni, o koe nau konga e nau te whenga, o fuak mau pe e nau skolasipi, mahawe fo skolasipi hongo fulu pe tahaua, i he tau kotoa ke

0: is up for all. Aia ko ka usanga tamaria, aia ko nau toluia ka te aha fetu utaki mai pe, ka whema a whaikiki, ki peko fetu utaki mai ka te ao, peko Eleanor Prescotti, peko Monica wehe ki te Wolf Graham, ko nau toko naua, o kuna tataki a e ngāwe a St. Mary's. Ko e, o ki ai foki a e te wake a polo, a ko is up for all, ko is tutuku, oku amanaki ke whakahoko ia I he aho waono o septema. Ai ko toko naki waono o septema, ko e polo whakatauen e ko istutuku, na ike ke whaiha polo I he tau ko osi, ko uhi ko e lulu koni na e whainga, ki whaika e whainga ko tau inasi he kapela, ka ko e polo toko whahoko ia he tau ni, aho toko naki waono a kosi, aia e whakahoko ia ki he Ellerslie Convention Centre. Aia ko e polo ko e ni, o ku paanga te awa noa ke tikite, ka ku motoro o ku fie kaumai ke polo, o ku ata ke koristutuku, ngahi whamiri, ngahi maheni, ka u koristutuku kehe, ka u ke aha feitu ke fie ewa ki ai, I he whalatonaki ko e ni, fetu utake mai pe koe ke atu hao tikite, mo e toki atu e akauni ke totongi mai ke ai koe tō naki wa ono ia o septema, ai a koe e pōru ia ai koe listutuku a pho ou. Koe ki I o ngongo pe hoko mai me ai, koe reunioni ai tō wako fitu nima wau noa whaka klou polo. Ai koe na reunioni ai tō wako fitu nima, tahiwa fitu nima ke tahiwa wau noa, koe mō tō nai a pho ou I he koe he taimi koe ni, Nga whakahoko e nau reunioni I he tau ko osi ki Australia, pako e tau ni pole I ai he kau tangata me ka whewhine me Aotearoa, ke whakahoko mai a he tau ni ki heni, ai a o kau whanau atu, o toko lahe kau wholau mai, tau te whito ki he kankalo, o toko lahe e nau o wholau mai, ai a o whakahoko eni I he weekend I leipa weekend I ko a tau tolu, ai a ko toko nako e whalaite, a hua tolu o katopa, ka mata aki e nau misa, ai koe nau misa ko e ni o ku whakahoko ia I he whalaite, e fiafi whalaite, taimi fitu PM, fitu e fiafi, ki he whale lotu walokia o Onehanga, a Lady of the Assumption I Onehanga, ai e whakahoko I he fitu, hiri ai misa, e hoko tai pe moe ki I refreshment, pe moe whakafeohi I he e fiafi whalaite. Ai koe toko naki a hoa walu, ai aku koe nau pol kalama, aku keke o mao pok fefei tuko ni, keke nau tuku mai, ai aku fai nau whakataha AGM, I hongo fulu, pong pongi, whakataha koe a hile whakataha, hokat ke nau mao mea toko ni hoata, pia koe efi a fi lewa, aku whakahoko lewa e nau pol, ki he Ellerslie pe, I he efi a fi tōna ki wawalu, pia koe ki he Ellerslie I he taimio no efi a fi. Ai koe sāpate awa hiwa, oku whakahoko lewa e nau misa, koe misa koe ni e whakahoko e ki he palokia sangato patelesio ki Pemiwa I he taimta hawa, hili ai misa, e hoko atu me nau mea tokoni, pehe ki he polo kalama tā puni e nau reunion. Ai ako sāpate ua hiva aia, pia ko kamata lewa fokia te kau folau, pia ko ki nau tolu, te nau kei I okalani I he monite, aho tau noa, pia ai ako e aho leipa tei eni, aho malolo leipa tei, e whakahoko pe e nau pāpakiu, mo e nau whakafeohi, mo ke toenga koe o kunau kei inu silani I he okalani I he aho koe ni, pia mo kinau tolu I okalani, aia koe mo ni te leipa tei ia, koe e nau polo, o ku taramai, o ku kei toi pe e nau tikite, pa anga te au ni manoa ki he tikite, ka ku ke fie mau, ka ku ke fie mau ha whakaiki iki ki he reunioni, ka taki whetu taki hake ki he nau sekeitari, ki a mata kau fusi, mo ni fika telefoni, ko noa ua taha, taha ono fitu, fitu noa taha nima. Noa ua taha, taha ono fitu, fitu noa taha nima, ko telefoni a mata kau fusi, ko sekeitari e nio to uako, fitu nima walu noa. Ai ko ki ngahi o ngongo ia, ko mao mai ki he, ke reunioni, whika mo reunioni, ka upte ai peha mea kwe tokanga mai ki ai, koe whika telefoni ena, noa wataha, walu noa walu, whanoa tolu, noa wataha, walu noa walu, whanoa tolu, pe koe messenger mai pe I he Facebook, ke utoki atu, ke utoki whetu taki atu. solo famoi mo kon ko lava ta u ngai hangi ngongo pa ko tu pe ke hu mai ki fama ala mai a hi dat foke ta ATM lahi net fa ho ko le fa fi fi ya to ko lahi te pe hen ki ho kwat ko in eta u po kala ma ko po ako ai ko ta u po ako ko ni o fa ho ko ya he fi aftu site ko to toa whakarele pehe ko listo tuku, ko po ako koen ke et whanau, pa ku ata pehe ke whanau, o ku ikai hato tongi, a ia ko e po ako, whahoko e tu si te kotoa, ta im fitu e fiafi, ke fika ke tu asila, fika taha ua, ke taha ono high street i o tahuhu. Ai pe i loa ko e lai peri motu, ai niko o tahuhu. Taha ua ke taha ono high street o tahuhu, o ku whakahoko ai e pro kalama koen i po ako, aia oktataki ia e Dr. Vaipuna Ras, pehe fo kiki he engahi tokoni, kau tiu tau tokoni ki ai, whanau nau wako ke Iako University, oku nau mai o tokoni, pe oku lele pe mi he primary level, mi he level o kau le kalau tohi, ke kolisi ke ia 13. Kau ko fie fie he kau maa solo ke tau polo kalama, ke ahane kifa ma opu mai ki he osat kone e tau ATM solo, mo e tau ngahi ahoko ia, ka pehe fo kiki he lele at koe ne tau poa ko, from haanga ho musio ke lele tau poa ko, koe toki wikat pene ua ene kamata. Malo solo.
1: Solo, katak solo, ki an miuti mai solo, kwa ke ongo mai, eh? Malo. Kwa ke ongo mai solo. Solo. Okay, fana o mai solo. Mal gea haki. Io kona guongo mai, kona guongo mai solo. Malo.
2: Malo ko ma, malo be, ma penga mari e peta ko, me fa vevi e lavate tau AGM. Tunga ke fra ha ko ke to nga ka ko su tu ko e ai ola ko ne tau fenga panga ko ni ke tau inasi ko ni ke ke chepolo ko su lo tonga. Me fa vevi e ai toko lahi mai kau koristu tuku, koe kau tangata aiku mai kau whineiki, tau whetau laki ai e AGM, pa malo ke e komni o kau koristu tuku e komni o sangatopi o hongofulua no talitali re kau koristu tuku ko nau palo kia, ke whakakoe tau misapa mai, mai whakataha. Tau lawe ke kongahanoa o whewiki e tau po ako, o whawhiwhia e koe na tau tala noa i peka e kako tau sio kono o lahe wike ene ua tau sio ko ka matare ripa ko toko lahe ane koe lau ko e tau whenga ko toa peke ke whanau ke te ke whanau ke whai ai ke nau fōha hala ko toi sayange whakaako. Nga koe ngai whainga maria ku tau hiku whanua mai ki hene o sio ke ngai whainga maria ku mao he whanau kupu he nipa ku. Aku tau fu loto lahi ke teke whanau ke ke nau tokanga ke ako. A waka mea te pue tau pua koko so inga ke tato fito ke ia taha ua, taha taha ma ia ten e korisi. Ke whai ai nga tola pāfu e ke nau lawa o apply ke ngai scholarshipi, kawe ngai sip scholarshipi ke ngai apiako ngouna wako ai ke. Nga ke tau seko nau kaha uhe, mawaha nau scholarshipi ke tokoni ke nau mātua. Nga ka paku nau whihoko atu ke Levola University pia mai. Nga hiako te marunga nge ke nga malawa maa ngai scholarshipi. Kula hipi o scholarshipi ka kua e kahi makatuunga ke te mawa scholarshipi.
0: Oh yeah.
2: O kau e ngahe i tau koe ni i loto ngai korisi. Eko ngahe tau e ni maho inga ubite na u report whaka ako ke mga ke ke apply koe ke ngai scholarship. Paku, pawhiwhia tau siu toko lahi mai kaure ka lau tohi.
0: Oi.
2: Nga ke, kua taki mai pege kaure ka lau tohi ki ai ke nau lata mai ki ai. Kau pawhiwhia tau siu ke ke lava e ngawe koe tau siu mata ku lava whakahoko. Pau pa maalo ke a waipuna e ke i loto lahi ke uki holo kau ngāwe tokoni ke tokoni he ke tokoni ke whanau a kō ngā koe nau ngahi whehu i whi maa ngai re soni u nau iai. Aukei pe peta, malo.
0: Malo solo. Hange pe koe ku whakalawet ki mua o ku ikai fo ke iaha totongi tatau pe mwe kau faya ko una mato koni o ku ikai pe gato ton ko ngawe ofa pe mwe tan maki ki pe ko to koni ki he ki he kaha ue tau whanau pa ku ikai ke whakalau lau o ku ikai ke whanau pe ko koni sutu ka fo o ko hai pe ku ata kai ku ka ia ipe fo ifika ko holo ko ni ulahi ka ia ipe fo ifika ko ene fehe pe fe unga ka leke to ngofua ke hum fo uma hataha ka na os kamata pe ni etutuku ko le sisita o mai po po va inga mo na ofeohi pe to mahen ya ngai e whanau ka tau te fitun ke eria sa fo galani o una ofi ka o ia ipe fo ke whahenga uo mai au ki pe miu a me una wa o mai o kau ke he po kama po a koko ina ko e ko fie ma to koni ka tau te fito ke taimi o Waipuna mo ilo ipu tau lawe ipe kahi apu te whanawa ko umna o Waiwai i ta whaake e fika pe o ku ata pe al Waipuna no taimi ke ha o to koni ke mala e koni pe o kawat pe ki ai mo solo i to koni i ta whaake o accounting mo ki ai e kino waiangina ko e kau whaia ko motu a pende a fo'o hangi mo kau fi fai kaure ka ko university o kuna o mato koni e ngai mara ke ke ke tau te fitu ke tau fana o lau tohi ke e nau readings pe amo e nau ngai fika mwenga au ko whalo to lahi peke o mai e nau homeweka ke hanau ngai fehui pe a gai pe mo taha e tau kauko istutu ku ko fina o koromatangi o kuto koni ke ta whaaki o public speaking pe kuia hanau speech o se ai fui toko tolu una o makore to koni una o kauke fe au speech e a kope au ku fafi e fia pe a o pa ata apen kau kia hataha o ku volentia no taimi ke ha to koni ke he prokalama ko ni ai a ko lele pe ni i he fitu ki he hiva i he tu site kotoa pe a o ku loto ai pe kau ko istutu ku mau ai pe popo ai me ki ipu mai lo ai fa nau ke nau inu o nau ma o pan nau tok fokat ko nau api pa fa fi fi ase ke ola ai ngau e ko ni ka matalele pa ko ko tu ipe alu pe tai mi ke to kola hian ma lo solo kata ki mua ke to ki aho ko mai mua hange ko ngong fo o ko ni ku asi he ope ke ta u bene oslawe ni umisa e tonga ke ta u pure ako mo ta le ki ta fo o ke ta u ka ha u malo
2: alo beta ko ko de pego be ai ka ko ka u waka tutu ku no si la ni ko o si asi mai he ka he ngong he ope ko ko fili he ka tinali a flashi makau toki wa ko flashi mana e tokon pura ko pe apu e ngai tau ki moa ke ne fetong ya so ne wahe e tale kita ko kamata e tau januari wa no wa fitu ange pe ko me ai ko fora foki pa mo e ya ko me e no tokanga e ko apu o me ka ta hamaria ki ta sisi ai kamata e tau fo o januari ai ho ma Bo señor Ludovico Finau. Hoko ko pura ko fuo ko sa fuo ka mata januari wa no fitu. Ai ne fetong e ya patere valusiwa. Ai ko tau fa osipe tau ni no tokanga e ka ta patere ka ta maria apiako. Ya pasia tu no manage ko apiako ke ta sisi. Ai ko ngepe ko tau la veita ko anga tau sio ko ai ka ka patere ta sisi. Ngari te nau toka ngai te api ako. Ka matai tau fo o. Ka na maulere atu peta mo mui mui fola wat e tanta iki tsepleni ba mo mea he whakaere o pātēline ki tonga. Lava lere me whakaike o pātēline. Pea mau lava atu e beba mo e paristene kore sutuku ba mo e pure ngāwe lahi. Ka mafina o tutoa a whiro aki mo e pure ako lolo tonga a pfuo o pa tele walo siwa. O whakahako a tepe kia fwa kenge ki mea ofa ko e mea ofa me se niti koni he ngā ue koni a Felice Tahavo ki he tohi koni ko e Catholic Church in Tonga. Ai nai mai tohi o whakatawa te ko he Club Kasia. Wena maulawa tepe o fwa ke se niti koke tangata ik pure ako mo mau tala noa ipe. Tata noa pe ki whaka pa mo e ni menchini mai pe te ke tua mai e nau tipe ka polo e kongi mui tau ni. Ai ke mau iai o ku whahako mai o ku folau time taha ki Wallis mo futuna fai fe au hi ai na fa fe me na tolu ki ai be folau ta ya wa Antoni be mo ke ke ma be ke time fe 15 ya ko be ko alo fa vunga na to ke fe au hi Wallis mo futuna kai hau great free ko ya ko te na hau ki St. Pete's mate na wike taha Christchurch pa no hau wike taha o kalani hen kada ka ke hanifu ta no fe fe ke ngai ti te la fo la ma ta mai ki men fo hako vai pe te na to ke ha e ka mo e pura ko lo to nga e fo la ma ko ya ma o pe ta o ki tai men mo pura ko ke ta o ta la no e ki fo wike taha na he ne kada fe fe o te pura ko ma o la va tu fo ka ko ko ngai me pe na lo to ka felise ko fra mo be felise tavo ke fratawa te netoi ave katoa seniti mau ai ke fuaki ha kalolo tonga. Pa mau lava te pe fuaki. Pa neto ki pawa tok mana tu ya ka nefiaf ki ulomi ka felise fuka hoko ki ai. Mo ave ke ngai mien. Mea. Pa fa malo ma felise ke ka kursu tuku in Nusilani. Nusilani he. He tokoni e fratawa tohi. Mak ngau ke ni ke ni fak ko to be ya se ni ti ga ma ya ko lo tonga ago be bet malo
0: malo bit solo ai ko ko ko ma u ya ko ko timi te no o kala ni ni hata hawa ke hawa o septemba ka ta to frango ngoi pepe te ke confirm mi mai ka ko te na ura ki mo ki Christchurch pa no o kala ni ni hata hawa ke hawa o septemba ko hipo ko tau taimi solo ku o mei osi ka ko tu kwat pe mua kia te koe ke hanga mua whaka hoko mai haki i popoaki lawe i pepe mea i he koristutuku ae pek tok peki a atu e taha tau koristutuku motu taha ko Napoleone waka taimani ka ko whaiako ke whaka hoko mai haki i popoaki me he koristutuku maalo solo
2: maalo beta ue lau ke tangata eki tau motu a taha in mahalo he tau kau koristutuku tau mono ia i Nusilani na tau i Nusilani mo Napoleon wakataiman tau lahi ku nau mao ake ingoa ko wakataiman pana hako ko e kau e kau tiuta kuri sa fuhu ngahi tau ki mua kate popok fe kau ngā mamahi ke falakiko kau ma anamaili pafakilom los kama ito inga e ko bea fitua mo te ngai whanau he. He te tau whakotoko na lot whare. Mo rea e matai koloa mo e pouturiki na ufa Amerika ka tamai i wakatai mani. O ku tau ngoi ko e kau koe sutuku ko e. Ko e mo rege kori sutuku. Ko ngā ko e tau au au na ne ma. Pea ne hoko ai tau whai whanonga hai whanua ko e ni ko e. Ko e kori sutuku tau mo tu atahai. Pako kei tui be maha koeo ke tau mutua tahaia he tai nimi. Pako a te popok fika o ngā mai ke family he more ku hoko. Pako tau fa fetai pe ko he pure ia he tai haa mai. Maa kula hea nge fie mau ae. Ei ki he tau fie mau. Pako neu ia he toa taha koen. O fafafonga pe ke paristene ko su tuku ka mai. Tonga ka wakutu tuku i Okalani. O falahia tika motor he. E tai mi fai ngata ko ni ma wai nga ko mora te tau mai o fala he te mo to malo
0: malo bito solo pa malo bito o mo me mai ko ma ko kama tai ko ngata anga gi po kala ma pa ka pa te ha me fi ma u fe tu taki mai pe ke ku fira telefoni a no wata ha valu no valu fa no tolu fe ka ak fe ma tu fai nga ngo fe po ka ko ni sutuku pe ko solo a me ke fe pe fra pa anga fe tu tak mai pe e ma lot fe fi a pe ke tari a thong ai fe o i poka ta ko nia tu ka me a mo fe ma o mai ga ga te hange ko te ko ni ha o ta tim a pulu mo re rat kon a po a ko a ho sanga ta maria ko polo ai ko listu tu ku pe he ke i ni oni ai fi ni ba no a o ia ka ku te ha me ke fa as mai solo ka ku mo halo ko ia pe ko
2: ko fo mana ta pe ke ta polo ko totoki me pomo tikite ke tau akaudi ke fika akaudi ke sekretari pe ka ke kata ke o reference mai ak ho ho hingoa pe ke fika ho tikite polo ka pa ko ha fika ho tikite polo Pagu fainga mari faka hu hanga tonu mai peki he ke tau akau ni pangke. Fainga fua ngai tau ngāwe. Pea vave. Koia pepe tau malo.
0: Palo opito solo, pa malo opito, pa tala monu atu ke toe ngai ngāwe. Hanga nak mai me mahina kwen ko aku. O si malo te vita, malo opito e mao e fainga mari e.
1: Io ko fa malo atu peta pe pe fa malo atu somone malo abito lava le programa ki he e fia fini tar manu atu ai pe ngai ngau e ko to ape o ko fa ka o ko ai ko listu tu ko malo
0: alo
2: malo devita
1: io
0: alo
1: ko e tak tai mi ku o sta munite wa no ka fa mari ko ni ke o atu ai e ta ngai fa no no mo tu atu pe ta to ko atu ke ta por ko la ma ko ya ko ko malo
3: Kaupoupo MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, kia ko vave hono whakataua e utekite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, e koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua na ke to, kai to togire va house ya tautaha e ko te pire ha kulupu toko hongo fulu I he tai mini pe ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz ta we fano pe toi amwange e na wivi vivi
1: tanga mari ko nike o atuai a fano nongo a mapu avaya ko tu uta mai ta fu manioke me he mapu avaya me homa kanolelei a pito melie pe ai toi lava ke tiri vatu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki NPS Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
4: Hoik makainga tu loo ka oa tumua e whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau mei mipa a e kulupun. Koe tau wha malo sina mo wha whiohi. O wha hoko e bea me Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ike mahinani e wha hoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe wano. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, loto maafana ke kautou rekereka kotoa peo loto aukalani, mou kau mai ke tau porokalama fwa malo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Fwa papatu, pirik talanoa, ofisa fituta.
1: Ko kore whenga mariko ni, ke watai ki whanongo nongo koe ni. Nai toki tau mai, e maufoi mea kai, pia mei tonga, koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Kihono fakaikiki, Ya mau mea e tu asila koia, teke mau mea e foi mea kai ko di, malo. Koe tautangi osta munite ua hiva pe a mehe tolu, ate fasikoni kona taitari ene tau proklama koia o kuhoko pe a moe tafa koia torifo i akau, pe koe ala esa. I fahoko atu e pita akau ola i he efi afini, malo.

0: tautaimi ku half tonu aifa pia agou tatali le foki aifa vofonga pita kawola ke proclama ko ia torfo ya kau I efia fin pita ko tupe ko onere ya pita proclama I efia fin pia ko tatali le ko e ko hi ku kamata foki ke hawe mafana pia ko tupe ko kamata ke te foki mai ka unga ue pia meitonga ki he a kamata ko ia hono a tori e tau a tatau pe vesta polopa mo fruti e pita ka u foki atu ka te koe ke ke kamata mai e ta pol kalama ki he fia fini malo pita
1: malo e te vita te ke fa ta tala no atu ki ta pol kalama e andi te fia mau pe ke fa ya fa malo kuri ki ta kamare kuri te ke fa tala ma po Tunggu waktu biar kemarau, kuli ke ofai, kan mak tato. Dia kena ta kulingat ye my week. Kau ni kute as my week kite favor kau ada mau berapa lama? Ayah ku ay David tapi tega sifit tapi ofai tetap berapa lama ayah pun. Oh favor aku ay bahasa uti, ayu ku mai kita ufau mau. Ya hangi pe kau ni aku ayu ke anak mai kai. Pe nea mai gangi I akos pe mo septema pe fasio si ani I koni na na o mai kamata mai bife kueri o ka mai ki he ki he ki he tori a pere pe a ki tanga taiga ki na tolo o au ka we have si koni e mo ki na tolo koni ke hoka tu ngai pare peki ano peki koni e a pere ai kon fasio si en Aya di nafu kita natal, aye tadi itu ke makar peti ke bawah asyik tu ya, aye CNC pada ke kampus tu. Di nafu sedi natal he mahinan ni, kebet. Aye kan aye grup ni tu fio aye tau koi tengah tap pada ke asinnya. Ah, tu grup dia koi ke nafu ke osi nawe aye osi aye TMC. Ah, ia atas itu pada atas awal pada fok ke kampus tu atas awal. Aye, kalau Osia, aye tahu ngaji file peti kau ni, aye apa tahu? Kau yang aku kau ngaku banyak ngaku kita, aye kau yang kareti, tapi he kita tahu pun punya April, kita tahu fasih satu tahun September. Aye, kalau Osia September, aku kita hata hato hen, aku kita tahu pun nak follow mai di February. Aye, tapi kita tahu pe, kita ini utari maya. Kau izin, saya apply ke tu api, saya kau employer di pilot pun, saya tak mau. Tapi kemarin nama saya ustari mai employer, saya ADR, tapi aku tuju tu, saya ngawe angan. Kehokat tu nak, saya ke life cycle kau, kau izin kau ya, saya kematai orang topa, leh dia dia kita tahu. Pelawa main naun, main nasi pun tetap follow maya. Ayah kau, perhatian kau ni, masih fokus yang ngaji ngawang star main di sini, nau pelari kau tak baik. Pihak kau yang melakukan kau yang nau faham kita nga, time di nau follow kita nga, faya talano melakukan kau pun menakin aku faham iye. Kamatai orang top, LPI o November Disember. Aye, kau time yang kau fokus naya tak kau ngau itu ni, kebilo. Pakai mimik, kalau tapi kau ngau tak tahu pe. Kata ia pe haki diri way kau hani, pe nak kau kena tu semua biomai kau fakat tato maya ni. Aye, kau itu kita kau ketua kau tahu ia kau time mimik. Ihe fasih sedih. Natal kau nak lawan mai sih. Kau natal kau nak tarik mai. Jangan lagi kita hokat kenau omai kau ngau. Aku beli tu he tainin, aku boleh tak fail. Macam mana? Enau recruiti pemain he, tapi tu kita pun tengah ke ni tengah kenya, ayam pantai ayam apa sih? Aku pegu puji tahu ibu kalau lepas ini. Aku tu ngaji aku tu tahu yang tainin. Ihe, apa ni ke? Oset tadi kanakin, mudi juga melakukan enau flow.
0: Io Pita, kapau ko e ko me ana ko ke tuku mai ai e osi I he I September a fainga ko ia na na fola mai I January pe fe pue o eta uni e pita o ke be a me ko ki tokanga ki ai I he tafa ko ni pe o tau ke ke he ai pe amo Australia I he fola mai ko ni a kautori fo I a kau o ku ai fo ki a kau a e fahinga a seri a hange koni o kuia e pe fahinga una fola o pe faka a ta ta ta hape a e pe una fola le pe na tol e na pisinis una fola pe na tol kitonga o fili na ka unga au e pe na u ha mo ia ki Australia ko ku ko ko me me I mahalo ko fahinga ni ko o kula hita hai e palo pare ma a fahinga pe he a una ha u ko pe ospe foki ai nga we ya ki me go alo to ta mai mi tonga pe na ka mata le na o ana to lo kumi nga we lo go va kai pe o ta ta mo nusilan o ta o mai kwa ha fa hinga heni o na wa ki tonga o mai ha fa hinga pe he o mai pe ko na ka nga we pe na to pe ko nusilan u fa fo pe me pure anga nusilan pe mo nga hi fa ma mo nga hi fa ma ki tonga pe na ha u pe ko ma be fama ke na no foki ai pa me ngai me ape ko gwa kai be malo vita
1: io malo de vita e con usila focus ma hino pe ta un programa ta lu be mi he kamata mai ko e ko e ko employa ko pa pe po pe na u e ai ke ke fama fai ki na to lu di he tan na fa we na u o sia pe process ki ai u ka ke hanga we hanga ia pe ko hato ko ta e al pitonga o pai ha recruit ta e approve mai ai e ta bebe ai mo fu a ko ke alo ma ka ma we po bi ke fo mo pai e ta ri e in koi sin nus la ni ke mo fu a po bi ke na fo ka ka to ga ta nai me ko e a pe to ki io mai ai in koi sin ni ke ke na wo pitonga o kai ke mau ki Australia pe fe fe ka e ka ya hala ba ta haye ke alo na ka paro mi toma ta e e si si ta ye ta ba pun ko ki e un au te mo in ke si ni fa ka to e ai me ko ta pe to mo fu ai pe to ka an ke de ya i ti ara ke e ta pu to recruit e to mo fu ore ba ke alo ai ai ai o mai ka kai nga au kai ke fu ma ve ki Australia pe AVV ai mea con algún nama aquí pe la bata o al y tu a pie te te que programa con ni pe la bata ya que al ta ya y han de ahí o mai me que si ni con a toca te me pues que toca la toca te ang que te ma fai tu que la va a lo mi
0: y o fa malo at pita ka fo ka te ka te ko se se le va ho va kai ko ni ke amana ki go ni ke ha go ni o ku kamata fe I follow my go ni ki hono a tori go ni a fluti o tata be a pe le pe mo an a fluti go ya pe a mo ha fu pe a pe ke ta vesta polo o ku na kamata ai ku ke pe o se ka follow go ni ne follow my sanual fe poeli ki septema ka ku kamata le va follow my go ni a fotu tu go ni ki a fe
1: io che Matteo Vesta Polovia o quello tavo cacato pe ai mai perché non hanno natolo mai a toa perché che non mai tuo come ne che la tanga in aveva mai e ha ho cata mai e winda e ha mo ni che non mai e sama e ni che con go ma non da fo che a lui da lui da to ma to che au au ma me to e con la winda de tal vez que winta ku ku ya que os que el poli para la hoku na tres ku ni para ta pe que a pere pe tam tau ku ni ko no amna ke hola ma ke o kato pa no bema e na me ke na tol mi mi o se ku ni pa na hoku de ke na tol ke tam sama ai ku finning ye e he ve a bem fanga ai ke pe a de na no fa pe ni de le pe fini a mi me ki ti se ma sa no ri bo si ta mi ago pe un a pere ko ke kioske mo pu apertori pe na ukawa pe ha vesi pe puri ole re pe ki baas pa bi pele ai ga na si sini na to kamata ia yo ga topa ole re pele ri pe pe na ta ma gi hen pola ma gi hen novema ole re ai ki ne ke ko ke ge ula ko pe o si ga ko na na ta mi na we na fo le ga na to pa ai ga ke life cycle ya ko e pe vesta polo ia na na ga na to ko ga ni ga mai ta bebe fo ni to ko fo lu mai ta to lo ma ga we na ki en anima yo que imagina no pe a veces fo ke mo to vesta polo ke le ko pe ai e tan ta pe lo to ga ke na to ko fo lu ia ma ha pe imagina e to lu na ge ni ai na pe o mai reba ai pe fa la ia lo to ga pe ko ke ni to ko fo lu ko o ta bebe ga ba te mai ma to ni ma na ko tani mai na ko ga ni ospe mai na no ko to ko fu na ko na to o ko ste ga o ste ai mini hi ha te ai ku e te vita pe mi pe he te ke pe psikologo ka kare pi ta ko na u ko ta mo ko lo to ma hen ka re pi na ma na to ki he ki he pulu ni ga ni mo ta e e vai ni ga ni ka re pi ana na mi o ma ki na to lu ya e i sune ne a buko ko ki sekte ma no fok na to ke tonga ha we ni ko ni o mena ko ni na u ke na a ves ko ka re pi o le re pi o mas pe me vi lo pe he pe ke ke fo ke ai ai na hin we ha ka ku ta na ben hin we ha ko ni mi la ka ke fu pe se ka wa ki u hen ke ange ko no fa re ni ke pe la ta ko ka ku ko mai ke ai ko me ke na hin we ha pi he ni ta re a apeli ba pemwe ki wi ba ki fe ba ba ba mi da wista po ba ba mi me ko vi lo vi lo ba ba ai ai to nga we mo ta ni no fola mai
0: io ko fa malo atu e pita ko hi ko a be ko ba be ta ta ni ko ko ko fe fe re ba ba kai ke ta fa ko ni anga hi palo pale ma nga hi palo pale ma ko ni ka fola mai ke i ho ko nga hi palo pale ma pe ko solo vate nga me ko te sia fo ki ku hinga ma halo ku na wo mai pe o sio ki hinga we o ku ke anga we ia itonga pa mo murini ko murini fo ke pa ku ta tuli ta ta mi nga me ko ia anga we pe ko ku anga ko sio leva ai ko ne ospe na taimi ka pa u te ha ko fu mai na o no ko fu me ala i te ha ko yo nga we ka pa de fa po to poto te te fok ki pe kita ma fe fe nga i palo pare ma ko ia oku hoko oku kei yai hafahinga na kei ngawe aki pe faito kona tapu ku hafahinga ku aikoni ke foki pe toi hola ia heni pe ku osi solova ngai mea goni pita heko mea fokena kamata mai kufanong me mua ku pao ke sivi kita i he trucks i tonga pe te toku folau mai pe toi sivi pe kita heni fefe ngai palo pare ma goni ke ta fanong ngai ia i fefini malo
1: ke tau la oi ai ta ta pe nga ba nga pe ke la ko su ma a ma ri mo pe te vi ta ke ke ha me ha ha o pe ke ke ai pe ke se ti i a te na ke i a to pe nga me a ko ni a ke pe ni ke pe pe fa to kon ta pu ko ta ko ta pe a ne pe ke en go ku pa si a tro pe se na ba nga pe ta ki ni pa ma wa ko jai be ai fong au ha ngau tol pe ko e a ke to ngau te fok mai e ta ho ko mai pa ko ke be ke fula ai ko e o ke de o ko dam ko to be o ko mai ko ma we to la he ngau to ta ma mo to pe ngau ta ho be na tol ki he e ngai tu ni ko to pe i he na ya pa pe pe ki he te he ta fa ki tu ha sko na na ta lu ke la ko fa kai tam tatau pe o ke ai pe ki ni a he ka bifo ke se te te au tau tau ko he ka ki fo ke tau te ke ke ta tol pe me community pe mai ga na ya na a te pe pe ke pe se te ni ma tatau ai pe do ha tau ma fa ki ki ta ki fa na tol ai ga bom tau ke bo pe ha pai na ma ma ya na pa de to ki era ko to mon pe pa mana ta pe te ta pa fo fa to e se pa ma pe na to ko mai a no mai begin pe go li pangalahin na mga fafe yung nga gimbo, pilawa ka, kumahin na mga peko, resources, pa mga posko ko yung gifay nga hisiri ko ya, og di kaya kitawa, og datol kiay. Kapag fay pa nga hisiri ya, goy ni, kaya ni nga, fatataw pa yung kaya nao, nama nga mahen ni goy ni kihano siri, ay kao nga away, tati do, kina tol kwen, nga nga nga nga nga nga Kau juga mahu kan awak sendiri pada bani ia mahu awak kau memang kau kita faham kau ya kau sih ya kau memang kau kiri mawah ini kau yang saya betul betul tadi ni yang mahu kita kau tapin kau naik mawah ini kau yang aku tengok mahu lu pergi ke ayah kau pergi faham mana tak pergi ke kita kau kau ni mahu lu Ipeni, mahu nga peke na uke. Tanda ki mahu toko niya. Peko ui, kata mga tau peke, tako ke nga imi ako. Oku fa manawasi, mahu pe tau ko employer in Sudan iyo. Mama, kuhi ko tama bifok, pa kain ko fuwa taha ko, ina mawa, mie nga we anga. Ufata tau ki ufunwa, oi pasfi. Aya koi, koi kena koi ke hola, jadi tau. Koi ke sese mahu toko taha.
0: Iyo. Fumaro atu epitai kaje ko higo ta taimi ka foka ta pie ka pau ta me ku geloto ke tanak mai pa ke tanak mai ai pie pita ki mua pata tu mawa malo
1: io malo e te vita ke programa ma hako mai bifo ki ko na ke ai mai minista bana ai dia a ba ko mo ki tu at kai a ki fola mai ya ya mai ki ba sa ute ai ha ha tol me ha ta fa no a ko si pe ku mana bi fe lo ma ki ai mo pa ta hai me ko emplo pe pe fo e ta ko ma go he pi to he ka ku ko na na sai e minister immigration in update e i he kon fa ni sko na ro si ai ko ta ta hai wa ni ko ta wa no ta u ta ku ko ha si o ki ai pe ga pa hi ma pa mana tu nai o e ya o e ko kala ma ko ni aku dia dia mengalami dia pun mengalami fai mai di sini ada ke fai di dia di pano kai di fai di ngau kai pe mai no mai dia aku lo ga to dia ke tu ngako di mengai sore di fai immigration dia fa tau ke mai dengan sabe aku mengau di polisi dan aku kala mari si pakai ko kon fa to itu Kemarin nak kita orang nak program apa ni? Pergi ke ifa. Kemarin pergi kau mau nak ini pergi besok. Eh potong awal, tidak baik pergi. Eh tapi ni aku itu. Kalau no fakar kata itu, itu no fakar malam pergi. Ihe itu macam kemarin kau ni. Ihe saya tahu ki program apa ni kita mau pulang malam itu.
0: Iyo kau fakar malu atau pita? Malu apa itu? Lambat lagi tak program lagi. Fakir. Pea kouku hinga peku lava ko fie maali eau ki e mea koutui peku tatau pepea mokoe maalku te kaite ha mea ke te tuwangi mai ki e polkama e te foke mai foke polkama osiwi ke kahau ki he te ki update mai pea moi ngai mea kouku kakau fa maalo ka te koe i he lava lere polkama ko ya o i e fiafini maalo pita
1: maalo pita
0: maalo ko e tautai mi ko toi tau miniti e honfulu, toi tau miniti e honfulu ki he fa te watpea tango hai fasimo tautai tari ko hoko fa ka programa fuke a tutuku a korisko tupou ni fa hoko at fokieni e laurere i tui pulotu pe a peka meriak a kafa a programani malo

0: koe tautangi ku toitamini te uavalu. Toitamini te uavalu ki he nima e he fiafini. Pea ko taitali lei foki a masanga se lui ke tau polgama e fiafini. Me he community koe a kainga niwa top tapu ki he polgama koe a o he fiafini. Ko hui koe whakatangi koe ni o ku fai ki a ki mautolu ne si tofato e na tikite ne lulu. Ko hui koe amanaki koe ni ke fai e langa koe a ho nau falelotu siasi katolika o niwa top tapu. Masanga fie fie programa taitali lei koe I he e fiafini. Ko kore atu ke tuku mai ange a ngahi Ongo ongo whakamuimui taha koe ni ki he lulu, pia moe ngahi mea ke loto ke whakahamai ki whanongo ki ai. Ai kainga niwa toputapu moe kainga ofa kotoa pe, pia pia ke kainga katolika kotoa pe, moha siasi pe, o kutoi ai haa mo ofa ke whakatangi koe ni oku fai. Malo masanga.
1: Oh, Pito, David. Pe ke un whakamalumalu atu pe. E tala whakatapu ko kua mo ngawe aki. E whakamawhora re ana. E ngā lukoi apea moe au pe. E tāi pehe langi maari e stonga hoko nai ati na ngalo. Ka umu ui ki tau toru ki he I mahina hi whonga e tau. Au sia e mahina ko ākosi. Ka halaka ia e ton. Waka whea ngai ku tau. Ofa ta ata apea e otua ki tau toru. Munu ya anga pe I lalo ni au maha o tua ofa mumana wa ofa. Pāku pe I ngā au e pia fin kire o pe o e whakafita. E te paha lau kapo o te wita ofa pe mo lau ikuna. Ko e ofa e o tua pe ke toi liliu iha tai au pe. O ngalahi pe polo kalama he pia fini wa malo ata ata pe. Aki ko whamalo atu a koe ka maa e poate ngā ue re tio. O mai e whainga maari e ngai mahina ko tau situ a mi ai. Tai ata e whakalanga tala noa. O kore, katan. E ngata pehe kore lotu kufia. O kore a ngahi ni mafuaki. Ka hoko e whatongia. E kini kini mahe ka mataanga. Whamalo atu ke kai ngā niwa top tapu ko tope. Ngā niwa fu ou. Tafa. Moutonu kotoa pe. Motu saute, mai ki okalani ki hen. Pepe hatapa o Aotearoa, e mea me yan. Ufa amke kau e fwa malo ko ni, fwa malo ya I koe. E ni mafuaki, of, mwe tokoni. Kukutokilere mai ni te vita me he mau, e misa, kahoko ki sangata o Malakai ki Ranui, awa mwe whakataha e kainga. Ko pātere kunai he ni, ko pātere nuku ure whai, kune toka ngā iki mautoru he ngāwe kone uwhakahuko. Mau monu ia ku heni pa mō pātere Mateo Kiwal, ea mai ia hene whono ngā pirikimi anga, manati hoko sia I tīsema, ta ua nima, I hoko koi pātere. Pakaongo pātere loo bifoki, koke lau mama, minyo tokta. Mea ata pātere ore sio ia. Ko tūngo kua au kai tiki tehe tai mini te wita. U oatu e nia me he loto, fonu he hounga ia. O tāna ke tai mine, ono man, o afe walongiau ni manoa. Ko e tāke ti, ko e taha kiu. Whainga maari e koe ni te wita, ko fi whaka maalo ki a petelo mo ari, ma a mikare ap kotoa. Christchurch. O nawa una tūwhai tiki te ai. Mau whatawange pe, tō iwi mō ngā lahi kuna whai me iai, whakakakata o mai e tikite, mō sēni tī. E wike e ua pe tōlu koe ni ka hoko mai. Eke tāpune mata pāte e wita. Whange pe ka wholofola e eike, o kumi pe te mō ilo, tukitoki pe whakaamu, o kore pe e whuati. Mau ki whamāpō poko wiringa ton, o whamālo ki a sio uwea ki wiringa ton, alo sio e tāna ke tau tikite. Ega pātere akuila taria uri, rolahe au pito. Pamoe kāinga niwa top tapu kotoa pe, whangatapu apu kotoa. Māki motolu kotoa pe, kāinga nima puak I weringa toni. U whalawalama mai tikita a weringa toni. Tatau pe mo okalani, e ngahi tikita utikai ke omani. Mautua merie pe te evita, kwaipa atua tamaki. I wakape aiki captain he fononga kufai ko fomalo la ke kainga koto koto ape tau pe niwa ikai ke niwa torika me kai ke katorika nenga tuma waka ke pore pore no teke o tua fuma waka lotu kai tike lau shas kai tike lau kol na kai tike lau motu na ke lau ofa pe tau matai koloa aja koloa e tonga Pope, mo fa malo. Toma tai koloa kua pe ko lotu mo yako. Te kene fuma waka e lotu. Ko wate fa malo te vit. Fonga ta patele nu kure fai. Ma e kai nga niwa top tap ko tope. Tok faka hoko e lulu, niwa top tap, ya ho wahi wa akosi. Kui ke faka osi. Ko e ngahi pati ku osi omai, ko e ngahi pati ku osi ave ki toke lau. Ko e ngahi pati ku amanake faka folau amonite, tonga. Awe ki tonga ko pa teni pailate kana ko mi kare pa kolo pa sol tabu puna ki ne top tap ke baka puna fa e kore me fetu taki ki ai pa va oate si pati me no slani ago ka ke lulu ma ko ki me ko la ba ka fa ma bo pa te tai ni te vit ka ka ha pe hu pa ke pe me ka to ko ko alo
0: io ko fa ma no atu e masanga ai ku mahino peni e fa hoko pe a lulu ki he ahaua hiva ko ia o e mahina ni e masanga.
1: Ko e ne... Nekai whakaukau ane nai pao kore kai pātere nuku. Lava te whakatawa noa pātere ko ia i nio topu tapu e taimini. Pātere ko i nio topu tapu e taimini ko e mokopuna a mauo e tāki mo e aka mo vaila. Mo hapai. Ko ia utahi palo kia i nio topu tapu. He pātere nuku, o e te mau tua tamaki, e toi toloi. He la kāinga mei toke lau, he teu teu e umea koto. Koe ki toi whaha mau loto o te vita. O whetai pe, mau lotu pe ke lahiani. Lotu kone e whai mai te kamata. Tāwa peo mau e inasi. Te whai pe whakataha ki mua, a os. Hā rewa pati ku toe, hā tikite ku whakafoke, ke lava whaha sio ki ai. Kwa ke mo amanaki maturu ki ani. Amanaki lerebe maturu e lava tikite kato kotoa peo ma. Lava kwa polo. Aiko lulu te vita. Tula hako e pe aho wahi wa akos. Ito e lava fahatolo ime iai.
0: Iyo kumahino eni masanga. Ko e mea petaha. O kuyai ha whakaukau e komiti ke folau hataha pe ameiheni. Mea moutolu ki niwa ki he lulu.
1: Fatongia makehe fa i he ulaki wika peo septema. Ane pehe ka pauna koe, tongia koe na mo ua kei, ato e tunu ki he konga loto septema, alawa peo fola. Kaku, tukoe te mini tiki ku whapapau i au pito au pito, ala e toki mahino i ha mauto e maapu opo i utikite, ha e toenga, koe ha mea ku hoko, koe tite mauto ki siore vai pe ku aluhata, kufaya ki pefe falala aki. La pola we tikite na pati ki niwa ta fa na tole lulu o mai honola
0: io o mai no ni ta fa ko ku ko ko tu ipe e masan ko te witonga a ho wa no ka ke te mai no be ka pa ya ha ke si wan e te foki mai reva i he a ho u a ko ya o septema ke kabal te shiwa tu ai fa lulu a hua hiva kabal ma hua kuvaka ke to puna mai pe me niwa ke tu li mai ke ma mai o kuvaka ko a hua o septema ke fog mai gieni kabal e me a te lava bel ke folau ke wa wa dia ki niwa ne ka ke
1: rata hamari ama to la nei te vita
0: Koia.
1: Fama apopo hake ia. Pahe faa e tolu ia. Optikai ke sio ia i niwa. Ni hitoko siki pe ia kuosi sio i niwa. Niin toko sii peiä näin tupu hakei niua. Konga lahia, koi laulau noa pe, fie niua top tak. Tää maa fana ei maa pukata hade. Maa fana ei pitu kää tangata iko soo sepa kotoa. Ei maa maka mimis. Epä mua sika, en lie fai. Pango penna keke lava ilopo fefe tuu kää noo perea tangi paaki pafitu. Takna lava mea maike kainga. Pake omaa puu fefe tuu oku jäi. Ne on näin lavalle, tuolla ei pitää pitää me maa missä. Tuolla ei pitää kaina mehe hiki fo, mehe west. Ai pitää mua kumaa tolle näin oatu mehe niki ai. Mua oma näkille ei pitää pitää, kaikki paha tuota tamaki. Kalo tuolla ei pitää sosiaat, omaa paateri, nama tangata ei paateri. Mau lavalle, kai poke sola mateo kokiakin he. Pahinga ngawe koi ni, David. Poke nane fai lulu kona kai fai loto pea. Koini na inu kuhinu walop. Mau amana kirelei pe. Koi mea pe konga lahi pe ia. Kei whamalo ia pea ki motol. Mau lawa to tongi mai tikita. Mahino abito abito pe te wita tu unga utau jahe tai mine konoan. A fushi mo omo mo fe amo kaki. Koi ke puri ia tau ton. A hiki hiki to tongi mea kotope. Museni te mea kotope. Koi ni mafuaki. Of. Tongo. Atangi na fai atu. Kwa ke te whahalau motu ya heni te wita. Ki te whahalau siyas. Ulau ofa pe tau tau. Malko mau vai vai pe o mau tau. Ke mau mau hataimila. Ke mau whamalo ia ofa ku fai mai. Kusini nila hene ko lava tana ki whamaa popane nai. Motoru na mo online banking. Whamalo atka ki motoru. E pia taha tigo te whema ki whamanata ki heka online banking. Paurewa ke online banking. Haina ne oate tiki te kia koe. Toko tako na ne ate tiki te kia koe. Mana tui ke hanga reference mai ke hingoa e toko tako ya. Ke hingoa o ou. Oye ko re ko tiko ko e tahi paanga. Na e tufa e tiki te te wita na e me me tufa a family e. Ulu i family. Na mao ke mahe ni pe te imko na fe koe pe inga kona koe ke whanaua. E tu u tuunga whare. Pena e pe pe wahe koe ni. Aru ke wahe tuunga whare pe ose tuunga whare. Pe a wahe pukako i tui tui pe. Alahe pe moe pore mai, o ange pe. Familie taha te wita na nao apena telefo itikite te au. Maa whana ya pa moe veke veke. Mau fukataha pa nenei. Ola he wita te wita moe kainga meni o fuo. O fai hohoko ta koe koe fae, poka nao kui meni o top tap. Alua ke uhohoko, ai ko fikau akia kake vamama. Ngo mo tupe ku vamama o. Fe uhi aki moe fe opa aki moe fe hufa ke aki. Wafia bito pe. Patai mea wafia pia. Wakai kia nai he maufia pina e fai. Mau loto lahi pe. Kei hoka te lotu mai hufaki. Amanaki le lei fuaki.
0: Masanga, kataki pe. Kataki pe. Ko kei toi lahi pe taimi. Koe, na iai ha mau. Koe uhinga. Koe foi tiki te fiha u kei toi tua. Koe uhinga ke tau wakai ange. Na ba peko fe ha taimi tuku pau ke osi me ia i ka pau mo peko wike ua me jeni. Foi taimi le rei pe ia. Ke mea kaku ke pe kaianga whakafuafua o kutoe foi tikite fiha pe a meitua. Ke tānak mai.
1: Tikite me he mo tsaute a ko foi te au ia. Mo konga i wedding aton tulo. Konga lahi pe o kalan hen. Te pula te fe. Aitike laba po whakafuafua. Panga ko stana ki kono mano noa. Palunge au whanoa.
0: Aia koe whakakato a koe taha kilu, eh? Koe taha kilu. Ai, tau pe hepe. Whakakato
1: a koe taha kilu.
0: Koia.
1: Tau pe mautolu, Australia. Koe whakakato a. Aula, koe omai pia fuke pei tikite ni mange au te mita. Ai ni mange au vahe vahe haki au, pusmo omoi. Atoe kore ka inga ke toe maha te au. Tāke mā manaki mātore, nāu te omae nā tolu mani mangeau. A mau pahe, koe toe e ia. Pore marewa e whāmire ta, ai e te au mā nāu tolu. A toe tikite te au anō nima. A kore e whāmire e te au pa mau talangi, ange peo nongo kuru tūpū mā nāu tolu. Oksio e tapuatiko nā koe febe i tokai aki. A ave te au mō tsaute. Ore mai pea petelo mo are be mo mikare ap goto me ya. E tuang pe taimi. Ane pe na wike u. So we get one kong, our farmer bobo my. I have a ticket take and walopa, a pasilik. I put on my pepper lawyer, me, I tell myself seven, I put on my pepper lawyer, me, Christ Church key, Kalanin, on my car to a ticket, and I can't take it at all, but I can't take it for a book. Pepe more manakiri, ticket the corner and your top top. Oh, Kaka Paha, he may you, Mahufaki Pekela. Mahu pekin na mungkin tolu na totong imai tikite. E kung ama ko may pe kung mau I. E kah may kela wa fuak. Hu fuak ipe mo fra malo.
0: Iyo ko yai pe may ako to tokang pe kya imasanga. Ko hinga pe ko ngalo pe ya ya te awo. Ko tu ipe ko asya to makamimisi ay toketa masanga.
1: Asian he mau fukata hako na itog osi. Aruang ngea ya mga mimisya. Kwa mau fukata hane nai, na ito iaipe. Na ito hako pakahoko kwa e gipol kalama a Waipoa. Na top tap. Waipoa na top tap trust mahal. Na fukamatala unaw tokoni ki he ako. Oni he ako. Unaw fie tokoni pek he pale lotu kwa na Waipoa. Para lo tsukano vai poa ulu balo ki ai na e a patere mateo ne pe fare lo tu ko fare lo to ta si so tonga mo niwe o tau fare lo tu pe ia kolo pe ia feitu o tau fare lo tu ka to pe ko fare lo tu pe ia feitu ko ia tau fare lo to tau to pasilika ko tau pasilika tau pe po fe feitu ke ha me ia ko fare lo tu katolika pe ha feitu itong tau fare lotu. Pani fuka loto lahi pe. Me a fuki kea o ngā ue hiri ne ngā ue o e tahataha mo e konga I wari ngaton. A tere matea. Ai o kai ke sola kia I ene mea. Sio ke hanga koe mo ue. Koe kakoe tu ui a e te vita.
0: Iu.
1: O sila vang ho toko ua. A maka mimisi. O fai e lea mo ave mire tukiti.
0: Iyo ko famalo atu e masanga ta ka na ngi ta mi a pe ata wa ngai ko na ko e no pere ne ki e ka bana mana tui ko ia na na uhanga ui nga ki ke ui nga ke toko ni mai ke atu ha hati kite ko ka ta ta ni ngo pe tang ba ka ko tang ata toko ni tang ba ka to ton ke ke fra fra ho ko pe ke fra pa pe ke ai ai mi agoni ugu hoko si feina ai kaina te toki hanga wate ni fika telefonia masanga te wate ni fika telefoni anai ke ta hanga ton begi ai ki koia
1: hanga te kse me toki fika telefoni o toku imai ka telefoni
0: koia
1: ke ta hanga ton begi ai o ke me amai o hakoloa apa apa de tokoni lava pe moi ko tanga ta mafana be fuka
0: koia koia ka confie fia la ya bito
1: se na tia ne nai ula en no taimi he no taimi tonga
0: koi
1: ma u fe ke na ki lo be ke ilha ta be kui fe ia amal ka fa na mari ke ta no be mo o fo nga fare area ta to ko wa to ta pulo aki e ke ke be u sio atu ia no pre ta ni pa ha fe tu i ton ke na he pe ma he ka na ni wa ba fa na mari be a me a mai
0: koi
1: eh umau na pene me mai ke mau feo hui mo mau fakataha pange ko e tuku hua panga e ki pe fakataha o ga ia e no pere ia e hoa iki
0: oia koe koe mea pene ko fie fie ai masanga ko hui ku ase ato a makamimisi e fie fie lahi apuito o fakahoko mai koe ni ku ase ato e tangata a makamimisi o pou pou ko pape ke pe koia kaje ko hui ko taimi masanga ka te ha me ke lotu ke tana ki mai ki mu apa tatuk ma vai malo
1: e vita ke ki mu ke fra osi te fi ata fra malo ka ko ke o me fai nga mari kai ke ko rea tu kana ke fa nongo pe ai ma halo ko me ku si si ya tau to ke tau mu ui tau fa tu ku hua pe fa nongo ai pa ke ha ko me e family ko me e tonga pe ki tari ki toki talatu na ke whanongo pe he whinga paanga e kāinga o ke whitu utaki mai ki uporo kalama e reti wa te whamalo lahi ka koe Malo e toka ai pa malo e ofa mo ngoi. Fo mala ke koto e ka unga au here tio. Malo se na ofa mo na toko. Ka o siga ko ko to pe ko fano mo mai. Na ke totong ha tiki. Na ke kufa, na ke lot. Na ke tala tala to ke tiki ta ni to ta. Ko ha pe fo mo na ke fai ke tiki te ko ni. O fi ate fo malo ka ko. Fa ta wanga bika nga e ki o tata ke hala fono mo ta vai te vit. Tomata anga mahina ko a ko simono a uluaki. Mana ka ho tapo pong pong. O tala monu at ka ko e pemo to nga ka unga we re tio. Mu ma ha efia fi fi fi. A mu ha mahina fonu tapo ki mo monu ia. Malo bito David.
0: Io ko fa malo at masanga pa fa ho ko ate ke palestini ka se fo at ko toa. Tala monu atu pe ke ko miti. Ihenga we la ko ni ofai. O ku O kono moni o kuongo peka kita utolu e masanga e anga itafaki pengi e ngai feinga kakone pe mai peka fale lotu pe amaino leo kata utolu ya o kake lau siasi e ngai mea benia o gulau ofa e o gulau e ofa ya ke tau sio pe hen o ku ikai kia hatangata anga hala lai taha e I folofolaha na tala mai kakone taimiko na kei paula ya na kei saula ya paula Kauia tangata tohi lahi taha ngai ipseri pamene ngai tohi e tohi tapua tangata koe ta foki pape etau ngā hue mamimisi kou whamalo atu ka te koe tau hange te foki mai fie fia pape he katumo tolu kotoa masanga kou whafofunga te polo kalama talamonu atu ke palestini mou tolu komiti ai ngā hue malo ko fa malo at malo
1: okay
0: bit.
1: Malo David
0: malo
1: io
0: ovat
1: malo ovat
0: poi tag dai mi ku to da mi te onno ka ate fasconi che fa malo a chi che molto kainga mo ofa I he feinga godi lava tuia malo

ka hoko ko ia ai ta whake oi lotu. Pe atu boi whakamalo ki a masanga se lui me community kainga niwa top tapu pe ke komiti ko ia unwa whakalere si whenga koni ki e whakahoko ai langa whale lotu katolika ko ia niwa top. Moutol koina o kute ki ai ki iaha mou tikite ka kuaha mou ofa ko e pau te mou whetutaki ki a masanga pe ko se whakotoa na iaha tikite e whakafoki ko e lau ia ko e mea kuiko ko e lau monu he tau lotu o pefo ke tau lotu tau kore ke eiki ke toko ni mai i he ngai tafaaki e ni ihi e tau mo ui ka he kai ke tari he eiki ia e tau kore ka e oreva mutol kona kore koe o faa mea ke oreva ke ke fai a foi ofa ke si o mea eiki ku ke fai mea ku ke kore angi ai pia toki lava mea ko ia kantangata koe ni o na feinga nga ta fa ko lo tu o te nga ko ta lo tu ta kore ki e ki ha me a ke to ko na ka ta do pe ai fa ka ta ta ri ya ko hi ke ne a fi o mai o ku ke fa ya me a ke lava ke maka tu nga i ta ri e ne lo tu pa ka ba kore pe pa tu ko ai ka e ke tu tu pe ai pe ta lo tu ta do ko nga pe ta na ki atu mo si feinga atu ki he nga feinga ko ya o ku fa nga ko pe me tonga e ngai tawha aki koe ni. Pea pefoke e kufa malo ki a masanga pa moe komiti koe a paisteni ka se whapkotoa i e whenga kone o kufai. Ai ko tau programa whakao si whakahoko atuia e pātere peau masungu i he efi afini pea tau toki mawae i he ono. Ko tu uia koe tau programa kateu o atu peha tau fas whamovua ki he osikuata koe a pea mei he osikuata pia mehe ni maa watu e tau polkama whaka osiko ya oe efi afini. Kake, kufamanatu atue kak mautolu a e polkama koe a e pure lulu ka au taini tolu efi afi pure lulu ki he ono pongpongi tua pure lulu e pure lulu ka au pia pe foki mo e polkama koe a e tona ka au pia mehe taha waho ata ki he ono efi afi wako tala manu watu ki kak mautolu koe a ke ngai fatongia toi nga o e weekendi pepe ke ngai mauanga keresi ya pongpongi fatawangi ke tau mau ha weekend lelei i he weekendi ulaki ahoeni o e mahina hono valu e tau a kosi pepe foki ulaki sapate ya pongpongi ui nga koi ngai ulaki sapate uhoko ai foki ngai sakalameniti ngai mea ai ulaki sapate mahina ko tala monu atu kia kumotoru e kainga tonga pea ko e mea lelei foki e tau fetogoni aki i he ngai tawhakeke o whanonga angani ko ia ku atuai e ku whakamalo ki ak mautolu i he mea kotoa pe kaje ko whamanatu at pe pea ko te utatau atuai pe he ka o atu pea tau ngai fas pea hoko atuai pe ke tau programa whakaosi ki he e fiafini tau taimi osta minite nima pia mei he nima i he efi afili. Malo.

Ie wa fa te mai me alo me lau mali ma anioni ki tau lotu sami walung furma fa eke fa ha mai ho mesi mo ofa ke te ki malto te fa fa nungu ke hele o eke o toa e ko ha e mea o tokanga ki ai ko le o kulea ke merino ko merino ma ene kakai ko fetaula ke mesi pe mo faito nunga te fa ofua e faito tonu mo merino ko faito nunga ko ka ke me he fonua kai hanga hei fo faito tonu me langi ko e ki te nga hi ki tau tolu ki tau tu mari mfo fo mai ho tau kele kele ona nga hi tau kai ko faito tonu e la ka mo mo ai ate kai mui mui atu ai merino ko e ngo ngo le lei ko speri i no to hi matiu ko no ho fu ma fa wi wa hei Pe hanga e se su o whikau fuata o toa ni kaua ko, ke nau heka waka o mua mua ke he kaua e taha, ka ne tuku ange e kakai ke nau o. Pe hiri e tuku e se su e kakai ke maa tuku, pe ne aluha ke toko taha pe ke hafunga mo unga o whai ai e ni loto. Pe a po uri hi fo, ka se su toko taha pe o i loa he po tuku ia. Nei whiunga ia, ko mama o atu e waka he loto anu. Pea kua tō kai e matangi o liri ake wa kāhe peau. Koe waha ai au e tua pō mo hengi hengi. Pe toke alu atu a se su ke kauako o ku haa ere he fukahi wai. Pe koe nau si o peke a se su o ku laka atu he fukahi wai. Pe mo tāfu ua ho nau loto pe nau kai kai la moe mana wahe koe whaahi kehe. Kai whikau mai e se su. Mo nonga ko au se su. Oua e manawahe, pe peang e pita. Eiki, ka pau ko koe mo oni, pe ke whikau mai ke ulaka atu ke te koe he fukahi wai. Pe pe mai e se su, laka mai, pe hi fua tua pita ko matalaka atu ke se su e fukahi wai. Ka koe ni tokanga pita ke maalohi e matangi, ane manawahe ai o ka matangoto. Pe ni kalanga atu ke se su. Rikie ala mai o tokoni, patoke ala tulewa se su o pukehakeia, peane peheangi. E pita, koi haa ku vaivai peheai hotui, koi haa e veivei ua kuia. Koi na heka peke he waka, moi taa lolo e matangi o tofu. Pe huwai e kaua koke se su o nau pehe, koi mo oni, koi alo koi oi otua. Kore ke u. Ufang ngai talafata ko kato e fonua ga mai loto ata mo ku ai ai popo mo to ko ni e fi fi ko en me he ko lo folo folo na ta auto ki fano ngo ko ta la noa ni pe me he ko spele matiu fi re ni no fa fa ngai se su ai to ko ni ma fe pe ne fi kawa ye ne kawa ko nga ke na mo mu ki he kauai e taha, ka ne tukuangi ae kakai. Koutou mea ia e i misi, pe tau sio ki ai, pe mihe folofola koen, o koe tala noa e haere a se su i he fukahi wai, ki fai mea iha poupou, o koe i misi koe ni kune tala mai ai, pe te ki tau tolu, koe eki o kuofi maupe, inga he taimi o e fai ngata a. Ko eki o ku ofi maupe i he taimi o e fai ngata a. Lolo tonga a e fai ngata a ia, a e kau ako ngā i he nau fai fononga. I he taha i kāle li, pia toa e matangi pūputu oai pia moi nau whaka kau kau. Ko wafi mai a eki whakarea mai kia teki nau tō. Lolo tonga e taimi o e mokta fukua. Nea ngai o omi a e whaka kau kau koe ni. Lolo tonga e nau whaingata ia, ko whakarea mai ai e ki ka te kinau tolu. Taimilaha e ku hulu ai whaingata a pia mwe, ai palopare ma mui whakai aho, i kai ai te tau lawa o whakatokanga. Ko e ki o kune whakarea mai ka te kinau tolu. Te tau hangepe koe kaua ko ngā he taimilaha, te tau tāla koe whaahike. Ko uhi o ku lahiange ai mana wahe, lahiange ai irifia. Pe tau tairi iri he mokui. A koe whakaafi na e afi mai pia mui eki oua te mou mana wahe. He ko au, se su. A koe uhi, unihangai o tala mai kate ki tau tolu.
Kini ako ikitaw tolu he mo ui. Kung ay mo miniti, fay nga taa he mo ui. O kuofi may ay iki kate kitaw tolu. Pagkatayong ito api ako ta ui ay ki he iki. O ange, kwa lotu na fay e pita. Pagka kore koe na fay e pita. Iyene kamata, mele muhifo ye wai. Nane kore ki he iki. Iki e ala mai otokoni. Pene ala tu ay iki. O kao faki ia. Pene avea ki loto waka, pene nonga ya matami. Kako fikau upe mwe pole, oe folofola ko eni. Lolotonga, eta fai ngataa ia. Lolotonga, eta puputu u. Lolotonga, eta ulofu oe fai ngataa. Fukarea mai pia, fukarafi mai ya iki ke talaka ange kia te ia. Ie hupe mwe lotu, okole kia te ia eni toko ni. Io kutari lotu ae iki. E taimi ko tope ka wikai ke fukatata uia ke e ta fie ma'u kai fukatata uia ko ha e taimi ku ta fie ma'u ai ka kune talilotu o fukatata u ki hono fina ngalo ke e taimi ku tonu o me fuma ku pau ke te ia e hoko ma ube e aha ko tope e ngahi matangi e ta ufai fununga fukai aho kune rewe ia ia ia nga e ta tui pa mo e ta falala ke he otua. Hoko ai ui ai mate, te upehebe ko ataha ia ngahi matangi. Te tau au sia te tau kutoa pe ai. E tau lofu o e fai ngata a. Paka matai ke tau hanga ia ki tau tolu o whakawhehu ia ai o tua pe aku ife ia. Kako tala noa ko eni, o eni haere i e fukahi wai. Kuni omia ia e whakakaukau. O kuni takaofi ia te ki tau tolu. Ya kuala mai hono to kupu mafi mafi ke te kitau tolu. Ie ngai taimi fai ngata au e mo ui. Kitau lawa o whakato kangai. O kuofi ai o toa ke te kitau tolu. Pea nihanga i o omi ai whakakau kau koi. Kitau nofu. Pea oana mawahe i tau whalalaga mea te ia. Hea ku hoko e ngahi matangi e tau mo ui whakai aho. Kuka ngahi pole o mo ui whakai aho. Ke ai e tau tui. Ke ua na a eke mai e giga te ki tau tolu a e whehu i koe nane te whehu i ange ki a pita. E pita, koe ha o ku wai wai pehe ai ho o tui. Pehe pehe ono eke mai he e giga te koe pia mua i aho koe ni. Koe ha ku wai wai e te tui. Ku hangai e ngahi pore o e mo ui. Me hanga o ikuna i ki taua. Ke ta mere mua i he ngahi whai ngata. Ai e kutau whihanga hangai mui hai he mui whakai aho. Paka ono mo nia e koloa wholofola e whiawhiko eni. Hoki kai palomesi mai e otua aia. Te tau tui kia te ia. E hao hao ape e toka maari e maupea e whanonga anga. Ka kunihanga i o talamai kia te ki tau tolu. Koe hala whanonga ku ne teo i ki mao ki tau tolu. Hoki kai koa hala whanonga whaingofua. Koe hala whanonga ku mohpore. Pea where e ngahi matangi, e hake e pea u ki waka, pe te tau pūputu u i he taimila. Kako ni whakarea ia, oua e mana wahe. Oua e irifia, he okune i ai, ki ni toko ni ki tau tolu. Koe matangi mo e pea u, na nau whakaongo ki ate ia. Whakasinga o e ngongorerei o e whiawhiko eni. E huai, ai kauako kia sesu, ko nau pehe, koe mooni, koe alo koe oe otua. Tā koe tū ia ku omi, ke ta nofu aki, ke ta whaka mooni, koe alo e otua a sesu. Tā kune iai, ohangai koe tala noa, ki ne toa ni koe pia moau, i ngahi mō miniti whai ngata au e mo ui. Ngahi mō miniti, ko hake ngahi matangi, pea whiangi aki ho tau ngahi loto whare, i he tau mu ui whakai aho. Pene awea i kene uesia ia e tau tui pe mo tau wharala ke heo tua. Ka ue whakaloto lahi a kune omi ke te ki tau tolu, o kune i ai kene toko ni koe pe mua. Ko pa te tau tala noa ke tau ngahi a usia i he mo ueni. Where e taimi, tau toki whakatoka ngai a e ki, he taimi. Ikai ke tau ke ilo koe hae tau mea e whai. Ikai ke tau ke ilo
pe kutonu e tau laka pe tau hange pe kopita nga ne fukato wawe ki fai mo kau nga fononga pe mwe ki he fukahi wai ki wa fika wukune o mai ki iaia e tui pe ke tuma ki oua nga tau he ai ki oua nga tau mele mo ai fai fononga koi ni he tui koi eiki e kune iai mauwe wange koi whalatolahi oe si afi koi e ikai ki mato ai ai fai ngata ai pe mga hipole mo ui whakai aho ki ni hanga i o whalatolahi ki tau tolu koi ngai mo miniti pehe oe mo ui koi ngai mo miniti ia ki tau whatokanga ia ia e ala mai ai tau kupu mafi mafi ai o tua ki toko ni koi pia moa whakama apua apua ki ai si afi koi e lau pe mea taha e kau maa nioni ai sasi sangato pātele pio panane pehe ai taimu kato pehe uke ongo ea yoku tau lofu ai fai ngata a taimu kato pehe uke ongo ea i komata ke mōre ho tui pake ilo o ku ofi mai ai o tua pe mwene klasia ke toko nikoe ke ke lawa o ikunai ko ya usia ea na ea usia he maa nioni koen e ngai mōmini ti fai ngata a o ene mo ui nani ke ihang hake pehe o ui ke he tamari o tua nani ui ke he iki ke toko ni mai pe ni toko ni ia he iki ko whalot lahi te tau pehe o mi ke te koe pehe mo au he efi afi koen ahit mo mini ti whai ngata ahe mo ui ka mata ke vei vei ua pehe puputu ai ai ta whaka kau kau ki ta hanga ke ai o ui ki he iki iki e ala mai o toko ni pa koe ngai fonga ku ala mai ai iki ke toko ni koe pehe mo au kai ki ta whalawa ki tau he taimila ke whaumatala ai lava mea e o tua e ngai mō mini ti whaingata ai mō ui e ta wange ngai koloa fulofola a koe koloa fulofola e fia fikoeni na tau whanonga pe me kospele a mātiu te ni whalo tola hai ki tau tolu ni whai tau pe kine ki tau tolu pe whatuple ki nai pia e tau tui pe me tau whalala ki tamai o tua a ke nao fuhi ai pia e klasi ai o tua i o mō ngā hilota whare ni whai tōni aki mō tolu wange pe koe ni whakala tola hai kune iai i ngahi mamuni tifai ngata aoi mo ui kini whaita wani ang ki tau toa

Okay, da. Ia ta alfa tau tina whalolo i te fiafte nei, mai se te kau tūvalu te fiafi ngāli tēnei, ko nera tau tala, mai lunga te pima no tūvalu. Ko whamalo si atu te tino poto, si kusuke ngā masaki pisi, Michael Baker, ki member te parlamene, ke moa ma whakawhipaki a whaiwhainga whakapolitiki, mo te whakatokaanga mo whamai pisi. Nei fiafia, mo katalia, nei te maaloa, whakamatalanga, mo manatu soswani ki te whakatokaanga, ka isifoki nei na malawasenga, ki te awala whakatino yei. Nei whai mai me mwhaifua o manuia, Ma fai ngā lue whakatase, ma ta ngā lue ngā kesekese, o te mālo I lalo I takitaki inga te ministuri o te ola lei. Ne whakamafafoki nei Dr. Baker, me I te whakatokaanga mo wha mai pisi, he mana ko ngina si ngā luenga, te lai tū mau I te whakalei, kai tau whaeloa o toi whakafou. Ne whai mai aia, me mana ko ngina, a mea whai ngā luenga, tupe mo tau mo whainga tū mau, ke ma whai o nofu whakatoka whaeloa mo sos wha mai pisi mo aso mai mua. Ne whakaasi mai te matanga aluenga wa kōkonga mō me siringa atu te sifolu afe. Te whainu mela te maliki ākonga ti akira ne lato te ākonga I tausanga kōteka. E au noa mse tusipasi NCEA. Ka siringa I te kuata wa ākonga I konga ko lai laste mātiva ne ti akina te ākonga me seiai nero tau tusipasi. Te tala maia e fisifolu walu pasene te maliki ne ti akina te ākonga I te tausanga kōteka. Ne maua ne lato wa te NCEA level lua. Ka e limas furuiva o pasene, ne auria ki te levolo tolu. Pāpō Portugei, tamaliki Māori ma te Pasifika, ne ma te ātu te Feololo, ne whanake mai te levolo lua ki te levolo I te onus furu tolu pasene, ka e fis furu whā pasene I te whakasalonga. Ako te levolo tolu, ne whanaka mai te tolu pasene, poini fantasi, ka e limas furu tolu pasene I te whakasalonga. Te tūlāwhono ki te ngana pālangi, ko sentalia I tēna whaitaunga tolu, ka ko te whaitaunga whakaoti, whakiloa tēnā I lote te pālamene, e pē lām se ngana whakalauiloa New Zealand, whakatasi mo te reo Māori, mo te New Zealand Sign Language. Te tūlāwhono tēnei, e whakatonu iei te tūlanga, me ko lewa ni whakaunga te ngana pālangi, e pē lām se ngana ni lauiloa I te ngana māsani, oa I te ngāluenga māsani, Tāna siki ai losi tū lāwhono ni whakamāo ni whakamālo again. Ne pui pui na te member o te parlamene mai te party New Zealand First, KC Costello, a te tū lāwhono tēnei mai Butterfly Tio me mau mau taimi fua. Ona mene tau loa o whakatoka a te mani nonga mo te whakamau tunuanga a te tū langa o te ngana pālangi. Ka te whakatū mau wei loa pui pui ngā katoa I lalo te tū lāwhono te reo Māori mo te New Zealand Sign Language I au noa mo se pānaki. Ko te whakalau I loa ne te mālo nā rū a te fulinga o te ingoa o te whenua ki Nairo mai tua o te talianga ne te palamene I a me. Se whakatokaanga ki te whakavae. Ti ngā I loa ne whakamua mua me ka whai se pālota a te whenua katoa. Ke whakaoti e te ngā luenga tēnei, ka ne whiriwhiri te mālo, ke se whai te pālota. Me ko lewa nei loa, ka whakaanga te ingoa na ero. Te la e se toi mana kongina se talianga mai tino te atu whenua. Ko te manatu tēnei, ni whakasino mua, mai ni te Palestine, David Adang, I Yayan Wali. Ko pili te whakaoti ngot vai aso ka ko ozi ni tuku mai at whakailoanga. Mo matangi mo alosi mo vai ualasi ki te whaitu ki saute o te North Island mo ni si konga o te South Island. Te whakaasiaga le tino poto I me tau aso John Loa. A te tūlanga o te tau aso. Ne lasi o te vai ua mo matangi mo alosi ne o ko aka ki lunga I Aotearoa I te safa. Ne o kia whakamatakunga I lunga I Wila mo Fatili o te South Island ka ne salalau atu ki te North Island whakaoti inga te aso nothing. O se ingata iei, whakatau tau whoki amatangi mālosi Wellingtone mo konga mālunga I Canterbury ka ne tū maulo te moko mai saute ki te whaitu ki saute o te whenua ke oko ki te aso nothing. Tue tala, a te ola lei ni sila ko whainesis kreskuenga ki te mafuanga te masaki I te wāu yulai po whā, kia yulai po sifuluvalu, mai tu o te taimi ni maua iei, me isi ne tino Palmerston North, te lana seki maulanga ki whenua I tua, ka ne tofotofo, ka mau tinoa me maua ne te misela. Ka ne tono me ka ati ni maua
nei ia te wae le si Wellington e, i te aso te malolo o te matariki. Whakatupu ei ni mana vasenga, me ka ati.

pamunyo kon ceroy, cerau, o tikestia kaya ari may room tiya ko. Na tayo na makulo na ni mew, o kipo na erwewo, o itiri-tiri ye Yesu Kristo, pamunyo kon ceroy ni kapene. Tekat-teka na iyon tau kukin ti mew, na kon ikaw ta ceroy, pati sarili ni kuaw, kukin ceroy na cerau, o kuni ngayya siriyay ni kakayri, nalino ni makin na, inano ni mew. Na koya tani ni ni tetua, na unuman ang tepota kinutay, arete i para patan ti mew, arete kataka iyon na Yesu Kristo. Kataka na iyon ti mew ngayo, na ngaririn, ya kota kilo iyay, panariri Yesu, emo, o nanuporua ki na koya tani ni ni tetua, unuman, inano ang tepota kinutay, ya kakowa kayo, ito ya tan kan nungura, inano ang tewarawari, pa awa no ngrokon ngora na tayo no makoron na ni mew a tiki bua gwew ka ngai kya kan a kapaya tan roy pa na tonga ki pa na sin tiaku a kapaya tan roy pa na tonga ki pa na sin tiaku ko nei yo ana kapara para Yesu ki ya te ki nei yo runu wer tiaku na pei ki ade ni koroy andari Ipunna ki kayo na tagi timen ng tirong-rongway na apo ni pere ni kayo na tagi tano ni meki ni kapen. Inanon na nataya ka ni kakapay ay Yesu. O epo ni katiriyay ay taya ka ni timbakun ibutin si Roy na tiraw. Sa ginanon na pa anariri ay itil anasiya tong at patani rili. Apo ni mityak pa nambakun o ni kataya kinakon karikian si Roy na tiraw. Kapag nikaan tayo ngayon, narili Yesu, paano taungin tayo kiasin karoy? Naroon tayo taong, taong taga, tiriripay, o te kakokuro, o asko ni Betia kiya, ipaas na rin, pataan roy ni Paul. Ang kaisara na kipanasin siya to ang ngayon, tinanon ni Yesu Kristo, o kakuawa roy, paako na rin, pati siya roy ko, tinanon ni Leo. Yebe to ni makoro na wo pa kipu na ete pi na wo e ka ngai te kan pa ana roi te wari ari ko roi wo wa pa to wa au e wo te ro ki ni ko ko ari inu ka pa ana roi te wari ari ko roi wo wa pa to wa au e wo te ro ki ni ko ko ro ari inu ka e kan te ko ko ro ki me te roi ki na ki na non ti re te Ya pun dengan ini dan dan tiak nak koroi dari naik ya kain tiak kari sen. Setara di tamne ini jawar jawar ayu. Inanun tiak kari sen yon ye tuk. Petaran na perahu tu. Awar aku mau tak kena. Karena ye tiak aku koroi tiye. Eh tengi dah roy kena. Nak ngah tiak tuan posi yonat. Gaya ya pun kau koroi roy. Nanti kakai di pay dari naik. Puisi inanun daran Yesu Kristo. Paya sa Yesu nga matya tiripay. Mati ko ko kuruot. Imarinay yung matana ko yung takay pangat. Takay pangat. Kung na nakaway tiyat ko ay bukin kasi tiwa na kiya kay non na panarip ipatawa na ngay tinanon Yesu Kristo. Kanano na paya itimeo nga ko kuruot tinanon na muto. Tinanon tiyo kumiuniti. Namta po ni Bakun. Namta po ni Bakun. O tiyo kari siya. Pas pun ibu cik ngai lagi kesungguhan tayye. Pas nampu kau kena kuantion ke kokoruan. Minau ya tan ke kokor. Naruran dik petan roy atau tanu wat cerau nak kau. Cerau macam cerau nak kau. Kunci mai roy naruran cepotan nama. Aw enak kau nanti kiai. Kunci ini naruran cekestia kiai. Aw pun dah nak cekestia katia tu. Enak tahu kiai katia roy macam cerau jondar. Kaya ko wo pa yai ni takin tiraw, tiroy, matikestia kaya riyay. Pa'y natakin kan mo patibibit si nakon makulian tiraw, na tiroy, kung na nabibit si tiyatwa, nakon tikestia kaya riyay. Hindi ko pa kain mo yan tiyatwa, ni punday takin nakita na ni pa'y nonset. O mga mewakin na ni katini mew, ay karoroy, ay kapo. Kaya sa sendi ko pati sa kakiliwi, isaw, isa kauntab, Isa ka kokoro yung nanon tutu. Sa community. O tiyakari siya. O skanta ni nga ki nanon tiyakatawuro yung iyo.

asinapu si Maya no roi anarau ona keste katia tu ai riai ai Yesu Kristo bena tau te kai nanur anu bu busi bena ku ki dan katil la toi nanu dan akanta ni ngai kai te ko wai bu kiran tu ngi kai yo ai ka ngai te kan kunna no roi tu wari sikane ni vetia ki ngai na kunna no roi te tu ai Yesu Kristo pasina kakai ni mewa pangai yare do ko ni kota roi anarau na na ka este ka tia tu ubu ki ya kai no na sina ti meto ani kakai ni do Yesu Kristo ni mewa pa pon si ya na ka wai tia tu ubu ki nde ken roi me ti rau ti rau ran na rau tu na ta ko ni ma pun ara ko ko ta kinak ai na non te ka ri si sina pe ni ka pai na i rau tia tu.

on the best, no for him the song ran up on Gong Rayo PM in Gibbessi, Sinang in Gugre, or Niki Merimerica is the Mahais Boa Ginebe, Nanantinamahine Apple Radio or Kaske. Ya peniti na makaina surai o sa tokarta na makaina empowerere. Takanta ni nga pa iti mea tuwa ti merurong meirom te kukurei o ipon tiyaro na nepe me amusu o roram mekainan tabo na makuri. Arakanta ni nga pa te wike yo nakuroi kanwa na meirom o apenin sa kanwa nam kouro ari kwasan katei ki sepangam ma ki kwasan berongay pa ako nakuroi na nun te wike ayo imain te wike na yo. Ang koyari tayo ni Makuri to weekend ayo arakanda ni nga pa inokoroy ni pa Makuri mende tapo ari kong rame yay ay punti panahan ka kami auririki inanon tina makain na po reyre ayo sa mga tokari ariki ayo ay si rawarikin tina makain na kaya ipaisi itatay may punti ka karabarapari kin ay munti bes na kunda merari karawake kay kunan katay mato hati merurung na koiran tabi meniran ako na koiran ngayra mitan kongra yon banana mi kongra yu piemen kiri beske me yon narata pa manukau Auckland New Zealand ori ke wai pun na koi mi arta nora na mi tapo are ka mo ra me yai kiora kiora talo falava malolele aloha ai pun ra ka meuri kan na meuri yo men banan PMN kiri bes meiro ngai tato ni tatayo oh ciao sinoga sinari sinoga nam kong rayo negara kuaris mawa merer kim tiawa wowa tegarangaina ayo

0: ako na meron ko ito sa ngoran ako ng mga ngoran yung PM in kitibasi. Nako yung mga ko yare ko mamo ko o kaya na nga tayo po ki. Ibigin katokan te mo ko. Kaya kaya kataw rin na pa ni po po ki ibigin na ay. Ni po ki ko nam journey ibigin tangiran katokan te mo ko. Nakia desas na ko yung. Kukunan data ki ni email na kon smokefree@middlemore.co.nz. Kaya kam ko na na pentarpon na kon te nambari akia manua akia akia. Ni meawa onowa ruewa, ni meawa onowa vanua. Akia manua akia akia, ni meawa onowa ruewa, ni meawa onowa vanua. Ni yari taita parangko yari ko tangira, ni kan katoka te moko, tangira ni te beari te moko, bea kwan darapuan, kien reita kina koya na akane, ipukin puoga.
1: Pia meni kira pasi waya kina kana kwante kana kwa na, en tiara monta te mearo. Kana koka ko wapai uru kakiswan te makuri, o tangira ni karo kwa mtangitang, reita ki mea pia meni on the number, akia wanua akia akia, isuwa onowa tenua, tenua awawawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kopun kona na pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, akia wanua akia akia, tenua onowa.
0: You're now listening to PMN Kiribati.

0: When you keep in the beginning, the language we are you okay? We must look after life. Ito ko ayo enang katikena no ki o enang suru suru nebe men de dere ba sinera ari ngaira kaini kiri besa kisi kaini kiri besa ge pa pun ngaira ndata menira nako sinaria I do something kakamakuri ge pa ena akirota ka bera kiri besa kien ka warere ke ana makuri pipita kien ka nuante pong nana urupai na kon na pera ke ara environment ara population ke ara potan no amata ke narun ngaira ke toas mena giribes gaming kana narun apa yeyami project na kagin the climate change project ta kam karaya ke khatima tuati adunu ne kin de mangroves or Katimia tuai ya romi na kon kiribes pa khamna rigira ken tai na koke kanna ki susu kon na romi oi mora ra rigi ka katimia tuai de kare ke pai ke ade tang tangiri mere na ran ka pen e war de song ra to kana pun ya rigi reita na mei rom ge sipa sipa I bugin de te mai yo ke de bodani ya mai yo ta ya ka tai tawa mei rom tai tawa I rom ge tai ka su ko I rom sipa ya na ko ira ne pas na ben ne pas sipa ya na ko ya tare de ma mani ra ki a pen ne ben ta pen no ra nam ko ra yo pi men kiribes ena tik roi rike mi wiki na yo ar khanta nga pe no roi kanwana men na mi tapu are ga mo ra
1: PMN Kiribati

0: men kira pasal waya kena kena kuantik kena kena entiara mon tetamaro. Kena kau kau kau wapai uru kaki suan temakuri. Potangi dia kena kuam tang tang. Rita kima PM men yang tanamba. Aki wanua aki aki. Iswano watenua tenua awawawa. Ke email nakon complaint@pmn.co.nz. Kau pun kau nak pandai tak kima the Broadcasting Standards Authority tanamba. Aki wanua aki aki tenua onowa onowa. Rai wanua. Kena kau naya website psa.govt.nz. Hari ini kau kau kita yang tang tang. Wabu kita pun mentetai ada kena kau kiai tak kena.
1: PMN Kiribas.
2: Money matters. Kita sukana naranda pa ayu aronte taratara ibukin bukara pa sina kaiko money. Kono me uriki, anta te yayo sina kamata wa tarante kuawa, ada sipuni karike pun me iroia to koraki aika apeskena kia, amen tanu watana pa te kayante ona pa pa akaupai, men wana wana. O eka kowa gina pa pa e makuri te kawai me aron ne yata me ibukin karike enterau, men pepe tene pa aron me uia, ibukin pa akawa kina roi Ayamani, amen dikira kena pe kau baya, nikai tara pon meuia. Are nono napa amen taikai, erawata ayamani, amen pipi tenepa, arun kai tara pon meuia. Ayu to kau ngora saranda pa money matters, ke kona kona naranda pa to the finance of freedom, ke nara tete ni kira pas, sika para naku ane kangai pa arum nikaiko, on tania kau paim, me kora koram, pa enate ime to ate merung, ino nonto kurei, irom, na kaina musu ora ena na utaka para parani ke arun kaparana kuante kanan ta puni ina parun kawuri ke na pa kaparana kuana irom mai ta ko pa siboro in tipotoniango are e kangai pa tayen ko wa ke sina meroro kin dente ta iu saki aurongoro o saki na pa wana wana me apuntenan a korpoki o tenan warwari e ka akatoka ki pa ina nora ki puniro ia tipotonamta lina non te internete o pun tayan ro ro na pai ka ko wa ki pa aku wa o men pa sene pa wa na e bona e bu kin bo kan kai ran meura nu wa ki na ro na kai kon ko pai ra au aramani e ta ko tayan ko ro bukita pe wa pa ya ki pe te ya ki na pa wa ko wa aron kar ki enta ko pai ma sin kan aron pa ta ko ka po na ko wa mau sa pu bra kai you men po po ka po na ke ta i en business ran ta ka bu bra kai ko po na ko o men kar ki ra ki a mani are ere ke men ka bona ko nan ne ke en kana ta ko mere me te ame te ko pai o men da wata na bana mane ke to ngana o mane mane men te ko pai ari e ka su ki na ko impun me ro ya pa ka su boi ka ko pai ke to ye i ro ro me te ko pai o e ngana ko mane e monte pes ke to men ka ri ken a mane men te makuri ya ki es ya ante tua to ndaron ka bona ko nda yen trucks ke ka men ngi ngai ka ta puro ro ko o ne ka ri ken mane na te yona Ken kana ereke te roim mente mani e bubura te kanua nga yein de ke irom naron to te loto anke ereke te mani ani a ko karikira kia a ibukin a karikia kin amani epes te menda te rapega ua te sarapega ua ekin agin te anaba e itam feyit nga ye te menda te amata erangi ni successful ki do men kaupai ina nono meauna te pe ua me ibokonda na kwa ua a etako pasiria ni kaunga te kaiko mani a te karinu mani Sedia ini pada mewah kini tim mewah PPT ada tos nak kena di kaitara pun men korang korang aramani. Sedia ini pada kau ngah tahu kini bisnis oh ni kakak ada kemani. Oh sedia ini pada ni kau ngah tahu koke. Nanti ware-ware maka nungoran tu wana peta kau iya dia sana pada korang iya tapi men nama taika aku awak kipa aku apa ini mewah. Warang gue. Ane mua kanuan taningam Entah iya yo, entah meroro ari ewana pa kanuan kari kenter ngam. Ekuawa pa eka kawa kipas na waya ni kakauring, ane kau ngai rana pa pas na mewa kina tekai koiko inonu ni mewa rayo pas inonu ora wana eka kurei ngai ane kontai kana ro poniroura. Iro yana penasira awara usu eka tangiraki. Naro nesta taya te ngai rakan kiti pas saki iruan te mewa era nakipa ta te kai koiko. Kita ante meu ware esa sana ki amen parong ay kero ina pa pa ina wana ana pa pa kita ina ibukia tai oh ibukia na pa nasira na kontai kana ro kita ko pon dikian meu de kiri pas deron na kotai ya pon meu na pa ino nte popora wayo di kawakin ante mani o kai ko ikuan na pa tai na pa ino kon na ro ko na mi ka ora ari money matters men panan pm in kiri pas kora pa riki ibukin do na kiran na ka ora ayo Oh, arah kantan ini apa? Nah, ini apa? Arun kerap apa? Nah, pun mai rom mungkin tu sahora. Kang ayo tetapi ada sekolah ni roro yana ibu kin pok kin kau ngakira karikia te iranaki pan karikia te financial freedom kito ni karikia te mea wea pipiti alisina kona alapa nuara muina men naraka kamauri men ta iena kai koiko ni pukin te akan naramani ori karikia alapa si pangariru iena ke ke asana pen an tu watakawai M1 te temerua te mea wea yo kai ye kai nena koi mi asana kumon tukin te program ayo taina na pa yo kani ipo kana irom te ita para rita kina koira panan PMN kilipas ori kai ya lesa kai nena pa korapariki Oh, te oi nati karoi, te tōngora. Sama kaisipu, tainana pāyu.